0: da sanadin abincin za a yi.
1: Matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
2: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
2: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
3: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
2: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malama Zainab Amma, dattijuwar da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya.
5: Muhammancin dore, idan kana da nan gaba da kai, kai su komi su za su je su yi noman hatsin su gire su kawo. Amma inda ba matar babban wa ita take, ya yi kin gana lokacin jatumarsu, ita ma da Allah bai sa ta samu sirkar da ta hutar ta ba, ita ke abincin.
6: Kanta da yadda matan da suke kamar su yi surfe su yi menene, matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abin?
5: Oh, matan yanzu kamar ba mai gina ne ba, ai ba da kuɗin niƙawa za su yi ba. Ba su yi ba surfe, su yi surfe su yi niƙawa, sai dai karaya abincin.
6: Kike tsawon wani lokaci ake ɗauka ana yi wa mace ɗori, kamar ana kai mata abinci har sai ta hayayye ba ne ko kuma yaya ake mata?
5: A'a, kamar ita wayansu za ta danganta. Ai da kan wayansu da wuri ake musu biki, wayansu ba sai san da iyayen suka shirya. Amma in ana zaman lafiya, duk da ɗaya ko aboki ya zama ce batta baki abinci, inda yake na abinci sauda. Ne lokacin da muke zaune kan da ni kaɗai ce ina aiki ba wanda ban yi ba, za mu yi surfe mu yi niƙa mu yi tuwo, za mu yi surfe mu yi daka mu yi fula, duk aikin da ya samu kowane mu muke yi.
6: Tsawon wani lokaci yake ɗauka kina yi wa mutum ɗori a lokaci?
5: Iyo, ina fara ne tun safe har azahar har la'asar. Har la'asar ina haɗa dakan fulan nan, to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin.
6: Yan mata musamman na yanzu da irin su ɗauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke.
5: A to ko da zaman Allah ya sa mata mijinta suna zaman lafiya. Aiki ko ne ko gidan sirkai ne za ka iya ɗaukan al'alar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne sirka za ka iya yi mata. Za ka iya yi mata, ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya. Ko ita ma za ka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya.
4: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Malama Zainab Amma, dattijuwa da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
4: Tambaya a gare ku masu saurare, shin akwai al'adar ɗore a yankunanku? Menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada? Wace shawara kuke da ita a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
8: To madalla, da fatan an ji daɗin wannan shirin. To yanzu kuma sai shirinmu na nishaɗi.
9: Azima, labarin nishaɗi na yau zai faro ne da na jimami bayan da aka tabbatar da mutuwar mawaƙin ɗan asalin Najeriya da Burtaniya Tale Riley, wanda aka kashe ta hanyar daba masa wuka a gabashin London. Mawaƙin mai shekaru 35 da haihuwa ainihin sunansa shine Mark Yinka Orabi, ya riga mu gidan gaskiya a ranar 5 ga watan da muke ciki na Yuni. Jami'an agaji sun sami Riley da raunin wuka da dama a jikinsa a cikin wani lambu. Sai dai duk da kokarin ceto rayuwarsa da ma'aikatan lafiya suka yi, an sanar da mutuwarsa cikin kankanin lokaci. Riley babban marubucin waƙoƙi ne kuma mawaƙi wanda ya taɓa lashe kyautar Grammy. Ya rubuta waƙoƙi ga manyan taurarin duniya irin su Dua Lipa, Britney Spears, Usher, Khalid da Chris Brown.
10: radio.

0: shara daidai agogon Najeriya ne jira kamar shadi 8 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake sarare kan mita 16.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkafa da wannan lokaci ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta nanata aniyar zafafa yaki kan yan ta'adda da nufin kakkabe barazanar su. Wani sabon bincike ya gano yadda yammacin Afirka ya zama dandalin hada-hadar hudar Iblis zuwa sassan duniya. Sabbin hare-haren Isra'ila da Iran sun jefa yarjejeniyar tsakaita gutar kasashen a tsakamai wuya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya nana da cewa kasar ba za ta miƙa wuya ko kuma karaya a yakin da take da yan ta'adda a sassa daban-daban na kasar ba. Maimakon haka jami'an tsaro za su tsaurara kai har-har idan ka kabi barazanar ɓata garin. Kalaman na Tinubu na zuwa ne bayan dakarun sojin kasar sun yi nasarar kubutar da fararen hula aƙalla 360 da mayakan Boko Haram suka yi kirkuwa da su a yankin arewa maso gabashin kasar. Wani sumaman sojin Najeriya na ranar Lahadi ne ya kai ga nasarar ceto mutanen a tsaunukan bandara da ke matsayin marakar da 'yan ta'addan ke tsare da ɗaruruwan mutanen da suka yi garkuwa da su. Gwamnatin Najeriya ta sanar da sauyi lokacin faro aikin kwaso 'yan kasar da ke Afirka ta Kudu sakamakon hare-haren ƙin jinin baki bakakin fata, inda a yanzu za a faro wannan jigilar ranar Laraba maimakon yau Litinin da aka tsara. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimi Biyanfa da ke shaida hakan a cikin wata sanarwar yau Litinin da ce jiragen da za su kwaso mutanen 500 da aka tantance za su yi jigila sau biyar ne don dawo da su gida. Wannan ne rukunin farko na 'yan Najeriya da aka tantance don dawo da su gida daga Afirka ta Kudu. Gwamnatin sojin Mali ta sanar da sanya shingayen tsaro aƙalla 40 a cikin dazukan ƙasar, musamman a yankunan da ke fuskantar matsalolin tsaro ko kuma ake tsammanin akwai maɓoyar 'yan ta'adda a ciki. Wata dokar soji da Mali ta sanar a Juma'ar ta gabata ce ke bayyana samar da shingayen sojin wanda kai tsaye aka haramta wa fararen hula kaiwa ga wajen. Wannan na matsayin sabbin yunkurin gwamnatin kasar da ke yi don yaki da matsalolin tsaron da suka dabaibayita. Aƙalla mutane 11 ne suka mutu a wani sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma a yankin Mayo Kebbi na Chadi. Rahotanni sun ce an kashe tarin dabbobi tare da lalata tarin gonaki, baya ga wasu mutane 5 na daban da suka jikkata. Rikici tsakanin makiyaya da manoma ba sabon abu bane a kasar Chadi, inda a lokuta da dama ke kaiwa ga asarar ɗumbin rayuka. Wani sabon bincike ya nuna yadda yammacin Afirka ya zama dandalin hada-hadar hudar Iblis bayan gano manyan wuraren adana hudar da kuma gudanar da hada-hadar ta a sirrance. Binciken ya gano cewa kashi 30 na hudar Iblis inda ake safara ta zuwa nahiyar Turai na fitowa ne daga yankin na yammacin Afirka, biye da kasashen Latin Amurka da a baya ke matsayin jagororin tafiyar da wannan harƙalla. Tsohon Prime Minister Usman Sonko ya zama shugaban jam'iyyarsa ta Pastab a zaben da ya gudana ranar Asabar din da ta gabata, duk da barkar da ke tsakanin shi da shugaba Basiru Diomaye Faye. Sonko, wanda ke matsayin uban gidan Faye da kuma ya kai shiga nasarar hawa kujerar shugabancin Senegal, gabanin barkar da ta kunno kai tare da mayar da su abokanan gaba a watan jiya ne aka tube shi daga makamin Prime Minister, gabanin nasarar ta karshen mako. Dimbin masu zanga-zanga ne a Tunisia suka yi da fifi a gabda ofishin hukumar kula da in gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a wani yanayi da suke bukatar facewar jami'an hukumar ta UNHCR daga kasar tare da kwashe tarin yanci ranan kasashen kudu da saharar Afirka da ke zaune a cikin kasar, cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zanga har da 'yan fafutuka daga mayar kungiyoyin fararen hula. Mahukuntan Masar sun kame fitaccen ɗan kasuwar kasar Sabri Naknok da ke sahun jika-jikan da suka tafiyar da gwamnatin Hosni Mubarak gabanin samun afuwa a ƙarƙashin gwamnati mai ci. Sabbin hare-haren Isra'ila da Iran a yau Litinin sun sake tayar sabon rikici a gabas da tsakiya tare da jefa yarjejeniyar tsakaita wutar da ke tsakanin su a yanayi na rashin tabbas, duk da yake cikin gaggawa shugaba Donald Trump na Amurka ya yi kira da su dakata tare da shiga wata sabuwar yarjejeniyar tsakaita wuta a wani yanayi da Iran ke nana ta cewa muddin Isra'ila ta kai hari Lebanon ko shakka babu za ta ɗauki matakin. Sassa daban-daban na Iran Isra'ila ta kai wa hari a safiyar yau Litinin, yayin da ita ma Iran ta kai kafafan hare-hare sassa daban-daban na Isra'ila tunda sakadar Lahadin da ta gabata ne fadan ya dawo sabo tsakanin kasashen biyu bayan harin da Isra'ila ta kai Lebanon wanda ya fusata Tehran. A ziyarar da ya faro yau Litinin a Korea ta Arewa shugaba Xi Jinping na China ya jaddada karfin kawancen da ke tsakanin kasashen biyu da ya kira da manyan abokai ziyarar da ke matsayin irin da ta farko tun bayan makamancin ta a 2019 ziyarar ta Xi a Korea ta Arewa na zuwa ne a daidai lokacin da alaka tsakanin Kim Jong-un da Russia ke kara karfi shugabannin kasashen Burtaniya da Jamus da kuma Faransa sun goyi bayan tayin tattaunawar zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine wanda za ta bude kofar ganin shugaba Vladimir Putin da takwaransa Vladimir Zelensky a bisa teburi don tattaunawar zaman lafiya da kuma kawo karshen yakin su cikin wata sanarwar hadaka da kasashen uku suka sanya wa hannu sun ce Turai za ta goyi bayan wannan tattaunawa ta kai tsaye da za ta gudana cikin sauri don kawo karshen yakin. Sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. RFI. Yayin da tsadar rayuwa ke ci gaba da karuwa a Najeriya, mazauna gidajen haya a yankin Arewa maso gabas na fuskantar ƙarin matsalolin ba sakamakon tashin gauran zafi da kuɗaɗen haya suka yi a birane da ƙananan garuruwa. Lamarin na tilastawa wasu iyalai sauya matsugudansu zuwa wuraren da suka fi arha. Yayin da wasu gidaje yayin da masu gidaje ke danganta ƙarin kuɗaɗen hayar da tsadar kayan gini da kuma hauhawar farashin kayan kin gaba daya. Wakilin Bilamin Yusuf na dauke da rahoto akai.
2: Birane Maiduguri da Damaturu farashin gidajen haya yayi tashin goren zabe cikin shekarar da ta gabata. Gidaje dakuna biyu da ake haya tsakanin naira 150 zuwa 200 a baya yanzu ya kai tsakanin naira 700 zuwa 800 ko ma fiye da haka a wasu unguwanni. Masu haya sun ce karin kudin na zuwa ne daidai lokacin da suke fama da matsin tattalin arziki inda suke kokarin biyan kudin makarantar yara, sufuri, abinci da sauran bukatun su na yau da kullum. Maman Umar Kida wani mazaunin gidan haya ne a Maiduguri ya ce halin da ake ciki na ƙara jefa iyalai cikin kunci.
3: Wallahi gidan haya ya zama bala'i, ya zama abin da ya zama. Kuma gashi ne in samu yau da gobe ba ƙaruwa yake ba. Ga abinci tsada, school fees tsada. Abu samun ka baya ƙaruwa, gidan haya kuma kullun sake ƙaruwa yake. Ga wuta tsada. Daki daya ɗin nan wallahi ka sami gida daga 500,000 har zuwa 1,000,000 ana magana. So talaka ya zai da kanshi ne a wannan kasan.
2: A jihar Yobe ma irin wannan kalubale ne ke ci gaba da ta'azzara inda iyalai da dama ke komawa unguwannin bayan gari domin samun gidan za su iya biya. Sai dai haka na zuwa ne da wasu kalubale da suka hada da tsadar sufuri da matsalan tsaro da wasu daga cikin waɗannan yankunan ke fuskanta. A nasu bangaren masu gidajen haya sun ce ba za a iya zargin su kai tsaye da haddasa matsalar ba. Sun bayyana cewa hauhawar farashin kayayyakin gini, gyare-gyare da kula da kaddarori ne ya tilasta musu sake duba kuɗaɗen haya. Malam Mutala Bakoji wani mai gidan haya ne ya bayyana yadda tsadar rayuwa ya shafi harkar gidaje.
4: Kayan gini yayi tsada, yanzu kwano falle ɗaya da zan gyara mutum daki ɗaya da yake ciki. In ka ji kuɗin sa ba ganƙanin kuɗi bane, da siminti da kuɗin mai gyara. In masai ya cika sai a zo a ga mai gida, shi zai kwashe. Idan magudanar ruwa ta cika, mai gida za a kira ya gyara. Su ma su dinga la'akari da abubuwan da muke ciki mana.
2: Masana harkokin tattalin arziki zamantakewa sun ce matsalolin tsaro, karuwar yawan jama'a birane da kuma tsadar kayan gini na daga cikin manyan abubuwan da suka haddasa karancin gidaje da tashin kudaden haya. Malam Husaini Garba ya ce rashin wadatattun gidaje da kuma hauhawar farashin siminti da sauran kayan gini sun sa masu zuba jari ke fuskantar kalubale wajen samar da sabbin gidaje.
5: Mun a birnin Maiduguri abin da ya fara kada da haya wannan rigingimu na Boko Haram wanda kowa ya taso daga inda yake yana neman tudun mantsira. To cikin birnin Maiduguri ya zama tudun mantsira ga wanda Allah tsirato da su daga ƙauyukansu ko daga wasu yankuna na cikin garin. Na biyu kuma ga tsadar abin da kake siya da ya linka.
2: Wasu masu sharhi na kira ga gwamnati ta samar da manufofin da za ta taimaka wajen rage matsin da masu haya ke fuskanta, ciki har da tallafawa harkar gina gidaje masu sauƙin farashi. Da na tambaye barista Ma'azu Sa'ido, masanin shari'a kuma mai kare haƙƙin bil'adama, kan yiwuwar samar da dokoki da za su daidaita tsarin kuɗaɗen haya, sai ya ce
6: majalisa tana da constitutional power ta yi doka, amma kuma exception din shine ita ma majalisan kuma ba za ta yi dokan da ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ba. So wannan dokan koda ya an yi shi ya ci karo da kundin tsarin mulki, wannan dokan babu shi.
2: Masu ruwa da zaki na ganin cewa haɗin gwiwar gwamnati, masu gidaje da sauran bangarori na da muhimmanci domin samar da mafita mai dorewa ga matsalar tsadar gidajen haya da ke ƙara nauyewa al'umma Arewa maso gabashin Najeriya. Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
0: barkamu da dawowa ga kuma shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin Rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dora wa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai. Wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum. Lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu. Sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu, musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure, kamar kula da gida da matar biyar yara. Shirin Rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai.
7: Rayuwata.
9: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dora wa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum. Ko da yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci, amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale tattare da dore, musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara. Wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijinsu, wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure. Malama Maryam ta bayyana min cewa
10: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri, to bana dafa abinci da wuri, haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri. Ni kuma da naga ina da rizin ina kuma naga suna girkin su, kai nace gaskiya na daina kaiwa.
9: A gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito. Malam Sale ya bayyana min cewa
11: da na lura ana yawan samun sabani wajen bangarori biyu, sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare.
9: Duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada. Malama Fatima Ina Baba ta bayyana min cewa
12: ni dai gaskiya bana dore, kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya, sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasararka, saboda kin ga gaskiya ni wani lokacin ma ba koda yaushe kake yin girki ba, sabanin inda a ce kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisirkarka. Ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya.
9: Na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar Fatika ce ga kuma abin da take shi.
13: To gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samo tun iyaye da kakanni, wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai, wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolinta yafi amfaninta yawa, domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi. Kuma matakin da ya kamata a dauka zan ce kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci, to kawai ya ba su kuɗi ko kuma ya ba su abincin a danyensa su dafa kayan su, tama a bar mata nata ta dafa kayanta.
9: Da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare.
7: RFI.
8: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa.
14: Shin da ne aure dai nake wannan al'adar dore, amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba, amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'ada ta dore. Abinci ne ake kaiwa gidan sirrai. Yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka, baka da lafiya za a yi maka uzuri. Amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta. Challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba. in zasu tafi zasu bubude a hanya su gama jagwalwalo to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba za a tunanin ko haka ne ka zuba abin jinkin ga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi akin ga wannan babban challenges ne za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yaro zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka akin ga ba dadi amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka akai ba ruwanka tunda dafawa kawai za kai ka dora
7: yayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kin ga ga wanda zaki
14: eh to ya danganta kin ga abincin in tuwo ne in samo ne kin ga zaka yi guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu in shinkafa ce kuma tunda kin ga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano ya danganta dai in taliya ce kin ga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu
7: wani fata kike da shi akan wannan al'ada shin zaki so a ce babu ita ko kuma yaya
14: ba zan ce babu ita ba amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba ai sun wuce wannan matsayi yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so suke son su ci su dora su dafa da kansu ai ba sai an dafa an kai musu ba saboda wannan dafa akai musu me yiwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba su da kai abin da suke so kin ga kai wanda suna dafa abincin su ai ya
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunanin ka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
17: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai yi nasara
16: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
8: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Zainab Amma dattijuwar da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya
18: muhimmancin dore idan kana da nan gaba da kai kai su komi su za su je su yi noman hadin su gire su kawo amma inda ba matar babban wa ita take yayin kin ga lokacin ya tuma su ita ma da Allah bai sa ta samu sirka da ta hutar ta take abincu
7: kanta da inda matan da suke kamar su surfe su menene matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abu
18: oh matan yanzu kamun ba mai gidan ne ba ai ba da kulkulin nuka ba za su yi ba su yi ba surfe su yi surfe su yi nuka ai dai karaya abincu
7: kike tsawon wani lokaci ake dauka ana yi wa mace dore kamar ana kai mata abinci har sai ta haye ba ne ko kuma yaya ake mata
18: ah kamar ita wasu za ta danganta ai da kai wasu da wuri ake musu biki wasu ba sai san da iyayensu ka shirya amma in ana zaman lafiya duk da kai ko aboki ya zama ce batta baki abinci inda yake na abinci sauda ne lokacin da muke zauna kan da ni kade ce ina aiki ba wanda ban yi ba za mu yi sirfe mu yi nika mu yi tuwo za mu yi sirfe mu yi daka mu yi fura duk aikin da ya samu kowane mu muke yi
7: tsawon wani lokaci kike dauka kina yi wa mutum dore a lokaci
18: yo ina fara ne cin safa har azhar har la'asar ina hada da kan fura nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu
7: ƴan mata musamman ne yanzu da irin dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke
18: ah to ko da zaman Allah ya sa mata mijinta suna zaman lafiya aiki ko ne ko gidan sirfai ne ai zaka iya daukan al'alarsu ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne sirka zaka iya yi mata
7: hakan
18: ne zaka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya ko ita ma zaka iya za ku iya zaman zaka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya
8: tattaunawar Hafsat Abubakar da malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya
1: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-88-99
8: tambaya a gare ku masu saurare shin akwai al'adar dore a yankunan ku menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada wace shawara kuke da ita akai sai mun ji daga gare ku dalla daga-daga abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: to matala da fatan an ji dadin wannan shirin Tuyen su kuma sai shirin mu na nishadi
19: Azima labarin nishadi na yau zai faro ne da najimami bayan da aka tabbatar da mutuwar mawakin nan dan asalin Najeriya da Burtaniya Tale Riley wanda aka kashe ta hanyar daba masa wuka a gabashin London. Mawakin mai shekaru 35 da haihuwa ainihin sunansa shine Mark Yinka Orabi ya riga mu gidan gaskiya a ranar 5 ga watan da muke ciki na Yuni. Jami'an agaji sun sami Riley da raunin wuka da dama a jikinsa a cikin wani lambu. Sai dai duk da kokarin ceto rayuwarsa da ma'aikatan lafiya suka yi an sanar da mutuwarsa cikin kankanin lokaci Riley babban marubucin waƙoƙi ne kuma mawaƙi wanda ya taɓa lashe kyautar Grammy ya rubuta waƙoƙi ga manyan taurarin duniya irin su Dua Lipa Britney Spears Usher Khalid da Chris Brown

0: tara daidai agogon Najeriya Nigeria kamar 18 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkafa da wannan lokaci ga kanun labaran. Gwamnatin Najeriya ta nana ta aniyar zafafa yaki kan yan ta'adda da nufin kakkabe barazanar su. Wani sabon bincike ya gano yadda yammacin Afirka ya zama dandalin hada-hadar hudar Iblis zuwa sassan duniya. Sabbin hare-haren Isra'ila da Iran sun jefa rijiyar tsakaita gutar kasashen a tsakamai guya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya nana da cewa kasar ba za ta miƙe kauya ko kuma karaya a yakin da take da yan ta'adda a sassa daban-daban na kasar ba. Maimakon haka jami'an tsaro za su tsaurara kai har-har idan kakkabe barazanar ɓata garin. Kalaman na Tinubu na zuwa ne bayan dakarun sojin kasar sun yi nasarar kubutar da fararen hula akalla 360 da mayakan Boko Haram suka yi kirkuwa da su a yankin arewa maso gabashin kasar. Wani sumaman sojin Najeriya na ranar Lahadi ne ya kai ga nasarar ceto mutanen a tsaunukan bandara da ke matsayin marakar da yan ta'addan ke tsare da ɗaruruwan mutanen da suka yi garkuwa da su. Gwamnatin Najeriya ta sanar da sauyin lokacin faro aikin kwaso yan kasar da ke Afirka ta Kudu sakamakon hare-haren kin jinin baki bakakin fata, inda a yanzu za a faro wannan jigilar ranar Laraba maimakon yau Litinin da aka tsara. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimi Biyamfa da ke shaida hakan a cikin wata sanarwar yau Litinin ce jiragen da za su kwaso mutanen 500 da aka tantance za su yi jigila sau biyar ne don dawo da su gida. Wannan ne da rukunin farko na 'yan Najeriya da aka tantance don dawo da su gida daga Afirka ta Kudu. Gwamnatin sojin Mali ta sanar da sanya shingayen tsaro akalla 40 a cikin dazukan kasar, musamman a yankunan da ke fuskantar matsalolin tsaro ko kuma ake tsammanin akwai maɓoyar 'yan ta'adda a ciki. Wata dokar soji da Mali ta sanar a Juma'ar ta gabata ce ke bayyana samar da shingayen sojin wanda kai tsaye aka haramta wa fararen hula kaiwa ga wajen. Wannan na matsayin sabbin yunkurin gwamnatin kasar da ke yi don yaki da matsalolin tsaron da suka dabaibayita. Akalla mutane 11 ne suka mutu a wani sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma a yankin Mayo Kebbi na Chadi. Rahotanni sun ce an kashe tarin dabbobi tare da lalata tarin gonaki, baya ga wasu mutane 5 na daban da suka jikkata. Rikici tsakanin makiyaya da manoma ba sabon abu bane a kasar Chadi, inda a lokuta da dama ke kaiwa ga asarar ɗumbin rayuka. Wani sabon bincike ya nuna yadda yammacin Afirka ya zama dandalin hada-hadar hudar Iblis bayan gano manyan wuraren adana hudar da kuma gudanar da hada-hadar ta a sirrance. Binciken ya gano cewa kashi 30 na hudar Iblis inda ake safara ta zuwa nahiyar Turai na fitowa ne daga yankin na yammacin Afirka, biye da kasashen Latin Amurka da a baya ke matsayin jagororin tafiyar da wannan harƙalla. Tsohon Prime Minister Usman Sonko ya zama shugaban jam'iyyarsa ta Pastab a zaben da ya gudana rana Asabar din da ta gabata, duk da barkar da ke tsakanin shi da shugaba Basiru Diyom Maye Faye. Sonko, wanda ke matsayin uban gidan Faye da kuma ya kai shi ga nasarar hawa kujerar shugabancin Senegal, gabanin barkar da ta kunno kai tare da mayar da su abokan gaba a watan jiya ne aka tube shi daga makamin Prime Minister, gabanin nasarar ta karshen mako. Dimban masu zanga-zanga ne a Tunisia suka yi da fifi a gaban ofishin hukumar kula da in gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a wani yanayi da suke bukatar facewar jami'an hukumar ta UNHCR daga kasar tare da kwashe tarin yanci ranan kasashen kudu da saharar Afirka da ke zaune a cikin kasar, cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zanga har da yan fafutuka daga mayar kungiyoyin fararen hula. Mahukuntan Masar sun kame fitaccen dan kasuwar kasar Sabri Naknok da ke sahun jiga-jigan da suka tafiyar da gwamnatin Hosni Mubarak gabanin samun afuwa a ƙarƙashin gwamnati mai ci. Sabbin hare-haren Isra'ila da Iran a yau Litinin sun sake tayar da sabon rikici a gabas da tsakiya tare da jefa rikicin tsakai ta wutar da ke tsakanin su a yanayi na rashin tabbas, duk da yake cikin gaggawa shugaba Donald Trump na Amurka ya yi kira da su dakata tare da shiga wata sabon rikicin tsakiya ta wuta a wani yanayi da Iran ke nana ta cewa muddin Isra'ila ta kai hari Lebanon ko shakka babu za ta dauki matakin. Sassa daban-daban na Iran Isra'ila ta kai wa hari a safiyar yau Litinin, yayin da ita ma Iran ta kai kafafan hare-hare sassa daban-daban na Isra'ilar tunda suka dare Lahadin da ta gabata ne fadan ya dawo sabo tsakanin kasashen biyu bayan harin da Isra'ila ta kai Lebanon wanda ya fusata Tehran a ziyarar da ya faro yau Litinin a Korea ta Arewa shugaba Xi Jinping na China ya jaddada karfin kawancen da ke tsakanin kasashen biyu da ya kira da manyan abokai ziyarar da ke matsayin irin da ta farko tun bayan makamancin ta a 2019 ziyarar ta Xi a Korea ta Arewa na zuwa ne a daidai lokacin da alaka tsakanin Kim Jong-un da Russia ke kara karfi shugabannin kasashen Burtaniya da Jamus da kuma Faransa sun goyi bayan ta yin tattaunawar zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine wanda za ta bude kofar ganin shugaba Vladimir Putin da takwaransa Volodymyr Zelensky a bisa teburi don tattaunawar zaman lafiya da kuma kawo karshen yakin su cikin wata sanarwar hadaka da kasashen uku suka sanya wa hannu sun ce Turai za ta goyi bayan wannan tattaunawa ta kai tsaye da za ta gudana cikin sauri don kawo karshen yakin Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. RFI. Yayin da tsadar rayuwa ke ci gaba da karuwa a Najeriya mazauna gidajen haya a yankin Arewa masu gabas na fuskantar ƙarin matsalan ba sakamakon tashin gauran zafi da kuɗaɗen haya suka yi a birane da ƙananan garuruwa lamarin na tilastawa wasu iyalai sauya matsugudansu zuwa wuraren da suka fi arha yayin da wasu gidaje wato yayin da masu gidaje ke danganta ƙarin kuɗaɗen hayar da tsadar kayan gini da kuma hauhawar farashin kayan kin gaba daya wakili Mabilamin Yusuf na dauke da rahoto akai
2: Birane Maiduguri da Damaturu farashin gidajen haya yayi tashin goren zabe cikin shekarun da ta gabata gidaje dakuna biyu da ake haya tsakanin naira 150 zuwa 200 a baya yanzu ya kai tsakanin naira 700 zuwa 800 ko ma fiye da haka a wasu unguwanni masu haya sun ce karin kudin na zuwa ne daidai lokacin da suke fama da matsin tattalin arziki inda suke kokarin biyan kudin makarantar yara sufuri abinci da sauran bukatun su ne yau da kullum Mama Umar Kida wani mazaunin gidan haya ne a Maiduguri ya ce halin da ake ciki na ƙara jefa iyalai cikin kunci.
3: Wallahi gidan haya ya zama bala'i ya zama abin da ya zama. Kuma gashi ne in samu yau da gobin ba karuwa yake ba. Ga abinci tsada, school fees tsada. Abu samun ka baya karuwa, gidan haya kuma kullun sake karuwa yake. Ga wuta tsada. Daki daya din nan wallahi ka samu gida daga 500,000 har zuwa 1,000,000 ana magana. So talaka ya zai da kanshi ne a wannan kasan.
2: A jahar Yobe ma irin wannan kalubale ne ke ci gaba da ta'azzara inda iyalai da dama ke komawa unguwannin bayan gari domin samun gidan za su iya biya sai dai hakan na zuwa ne da wasu kalubale da suka hada da tsadar sufuri da matsalan tsaro da wasu daga cikin waɗannan yankunan ke fuskanta a nasu bangaren masu gidajen haya sun ce ba za a iya zargin su kai tsaye da haddasa matsalar ba sun bayyana cewa hauhawar farashin kayayyakin gini gyare-gyare da kula da kaddarori ne ya tilasta musu sake duba kuɗaɗen hayan Malam Muttala Bakoji wani mai gidan haya ne ya bayyana yadda tsadar rayuwa ya shafi harkar gidaje.
4: Kayan gini yayi tsada yanzu kwano falle ɗaya da zan gyara mutum daki ɗaya da yake ciki. In ka ji kuɗin sa ba ganƙanin kuɗi bane da siminti da kuɗin mai gyara in masai ya cika sai a zo a gawa mai gida shi zai kwashe. Idan magudanar ruwa ta cika mai gida za a kira ya gyara. Su ma su dinga la'akari da abubuwan da muke ciki mana.
2: Masana harkokin tattalin arziki zamantakewa sun ce matsalolin tsaro karuwar yawan jama'a birane da kuma tsadar kayan gini na daga cikin manyan abubuwan da suka haddasa karancin gidaje da tashin kudaden haya. Malam Husaini Garba ya ce rashin wadatattun gidaje da kuma hauhawar farashin siminti da sauran kayan gini sun sa masu zuba jari ke fuskantar kalubale wajen samar da sabbin gidaje.
5: Wani a birnin Maiduguri abin da ya fara kada da haya wannan rigingimu na Boko Haram wanda kowa ya taso daga inda yake yana neman tudun mantsira to cikin birnin Maiduguri ya zama tudun mantsira ga wanda Allah tsira to da su daga ƙauyukansu ko daga wasu yankuna na cikin garin. Na biyu kuma ga tsadar abin da kake siya da yalinka
2: wasu masu sharhi na kira ga gwamnati ta samar da manufofin da za ta taimaka wajen rage matsin da masu haya ke fuskanta ciki har da tallafawa harkar gina gidaje masu saukin farashi da na tambaye barista Mu'azu Sa'ido masanin shari'a kuma mai kare haƙƙin bil'adama kan yiwuwar samar da dokoki da za su daidaita tsarin kudaden haya sai ya ce
6: majalisa tana da constitutional power ta yi doka amma kuma exception din shine ita ma majalisan kuma ba za ta yi dokan da ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ba so wannan dokan koda ya an yi shin ya ci karo da kundin tsarin mulki wannan dokan babu shi
2: masu ruwa da zaki na ganin cewa hadin gwiwar gwamnati masu gidaje da sauran bangarori na da muhimmanci domin samar da mafita mai dorewa ga matsalar tsadar gidajen haya da ke kara noyewa al'umma arewa maso gabashin Najeriya Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
0: tabarkanmu da dawowa ga kuma shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara. Tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A wasu sassan al'ummar Hausawa, akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore, wadda ke ɗorawa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai. Wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum. Lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu. Sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu, musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure, kamar kula da gida da matar biyar yara. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta, da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau, wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya, Hafsat Abubakar, ta aika mana a kai.
7: Rayuwata.
9: A wasu sassan al'ummar Hausawa, akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore, wadda ke ɗorawa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum. Ko da yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma ƙarfafa zumunci, amma mata da dama na bayyana cewa akwai ƙalubale tattare da dore, musamman idan aka haɗa da nauyin kula da gida da yara. Wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo saɓani tsakanin su da iyalan mijinsu, wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure. Malama Maryam ta bayyana min cewa
10: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri, to bana dafa abinci da wuri, haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri. Ni kuma da naga ina da rizin ɗina, kuma naga suna girkin su, kai nace gaskiya na daina kaiwa.
9: A gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito. Malam Sale ya bayyana min cewa
11: da na lura ana yawan samun sabani wajen bangarori biyu, sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare.
9: Duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada. Malama Fatima Ina Baba ta bayyana min cewa
12: ni dai gaskiya ba na dore, kuma al'adar mu a nan wajen ba a yin dore gaskiya, sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasu rarra, saboda kinga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba, sabanin inda a ce kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisirkarka. Ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya.
9: Na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shi damun.
13: To gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni, wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai, wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolinta yafi amfaninta yawa, domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi. Kuma matakin da ya kamata a dauka zan ce kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci, to kawai ya ba su kuɗi ko kuma ya ba su abincin a ɗanyensa su dafa kayan su kuma a bar mata nata ta dafa kayanta.
9: Da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su haɗa hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare.
7: RFI.
8: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa.
14: Shin da nayi aure dai nake wannan al'adar dore, amma ai ban san ko al'ada ce ta gaba ɗaya garin ba, amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore. Abinci ne ake kaiwa gidan sirrai. Yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka, baka da lafiya za a yi maka uzuri. Amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta. Challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba. in zasu tafi zasu bubude a hanya su gama jagwalwalo to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba za a tunanin ko haka ne ka zuba abincin kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi a kinga wannan babbar challenge za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yaro zai zauna tsintsince sai ya

0: tani su gane.
1: Professor Bello Bada, mun gode sosai da wannan gudunmuwa da ka bayar.
0: Mun gode Malam Bashir.
2: A Najeriya, lura da yadda sha'anin tsaro ke kara tabarbarewa, al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
3: To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
4: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a yau zai tattauna ne kan yadda matsin tattalin arziki ke tilastawa dalibai ajiye mafarkansu na zama likitoci, injiniyoyi ko masana, domin kawai su mayar da hankali kan yadda za su samu abincin da za su ci a tarayyar Najeriya. Saboda tsananin hauhawar farashin kayayyaki da kuma matakin janye tallafin man fetur, rayuwa ta yi tsanani ta yadda dalibai da dama ba su da zaɓin da ya wuce su fita daga aji domin neman na abinci. A cikin 'yan shekarun nan, jami'o'in gwamnati da dama a Najeriya sun ƙara kuɗaɗen karatu da kashi 100-200, har ma aka jiyo shugaban ƙungiyar ASU ya yi gargaɗin cewa kusan kashi 40-50 na ɗaliban jami'o'in gwamnati na cikin haɗarin barin karatu baki ɗaya saboda rashin kuɗin biya. Karatun likitanci da injiniyanci ya fi kowanne tsada ta fuskar kuɗin littattafai, kayan aikin bincike da kuɗin rijista, wanda hakan ya sa su ne suka fara gaba wajen gaza biya. Ahmad Muhammad ya yi burin ya karanci ɓangaren injiniyanci, amma sai ya ƙari da sarrafa katako a matsayin kafinta saboda tsadar rayuwa.
5: Yanayi na rayuwar duniya kasan ba kai saka ce dole sai ka yabu kaza ba, so that yanayin yadda rayuwar take tafiya da irin wasu matsaloli da kuma yanayin ƙalubale na rayuwar duniya, to kai kan dai gashi nan da yawa, sai dai na zo na samu dai wanda Allah ya bani wanda nake lallabawa da shi yanzu, kaman na lallabawa dai da dan wani guntun abu haka. Amma dai well done nan shine ya shiga raina sabida.
6: To menene yasa baka sa jiki ka shiga well done ba misali?
5: Eh, gaskiya akwai abubuwa da yawa, abubuwa ne wanda suke bukatan kudade. Ka dan siya wannan kayan aiki kenan, kaman kayan aiki ka siya wannan ka siya wancan, dole ne in ba da haka babun ba zai yi ba. To sai nazo naga karfi na kuma ba zai kai in yi wancan ba, sabida yanayin yadda rayuwar take ciki yanzu, gaskiya rayuwar yayi tsada sosai.
6: To da ya kasance baka sa mu abinda kake so na yin sana'an welder ba, daga ƙarshe wani sana'a ka samu kanka?
5: To ni dai na yi sana'o'i ya kai kusan guda uku haka. Na dan fara lallabawa ta gefen shayi, sai naga abun ba zai yi ba, to sai nazo na bari. Na fara lallabawa ta gefen kanikanci haka, sai nazo naga abun ba zai yi ba, shine kawai sai nazo na rakabe a jikin kafinta ina dan lallabawa ina dan samun 5-10 wanda zan dan rufa kai na asiri. Amma dai
6: yanzu da ka shiga kafintancin, ya rayuwa take? Ana samun abun dogaro wanda alhamdulillah ana biyan bukatu da sauransu?
5: To yadayin gansan dai shi dan adam bai sai ya raina ma ubangiji ba, ko da kadan ne kake samu falillahi alhamdu, amma gaskiya wasu abubuwa kan ba su a iya yiwuwa. Gaskiya
6: kana ganin da a weldon ka samu kanka, watakila da zaka gagari waɗannan matsaloli misali?
5: Insha Allah, watakila ma da na wuce haka, ma da na yi ko irin dan wani kango kamar haka, ma irin wanda dan mutum zai dan yi abun nan ya dan yi ya je ko da ce tabo ne yayi ya dan samu ya ce wannan nashi ne. To amma kuma har yanzu dai mutum yana gidan haya sai a hankali.
4: A yau babban burin ɗalibi a Najeriya ba shi ne ya ci jarabawa da maki mafi girma, wato first class ba, burinsa shi ne ya samu abincin da zai ci a ranar. A kullum Ibrahim Yunusa yana fita da safe domin neman abin da zai rufa wa kansa asiri, amma kwana yake yana tashi da burin karatu mai zurfi.
7: Gaskiya na fita harkan karatu ne ba wai don bana so ba, sai don kawai dai ta kama ne dole, bisa ga yanayin yanda na tashi da kuma yanayin yanda na tsinci kaina. Na tashi a gidanmu ne ga babba, iyayena kuma ba su da ƙarfi. To karatun ba zai yiwu ba in zan je makaranta, kuma ga wasu ɗawainiyoyin da iyayenka ba ƙarfi suke da shi ba, ba za su iya biya ma ko da ka je makarantan kuɗin uniform da wasu wayawaye, kai ma kuma in za ka yi ba za ka samu lokacin da za ka je ka yi aikinka ba da za ka samu. Karatu ya zama dole, amma kuma kamancin abinci ya fi zama dole a rayuwar mutum to dole ne kawai abun yin barasu hadu su tafi

0: guri daya ba ne kawa na zabe gwaran jan ne masana sana'a wanda nake yi wanda zan iya samun kudi wala Allah nan gaba tun da an ce mutum baya girmawa karatu inda rabon mu zamu dawo mu amma a yanzu kan inda tafiyan nan yake kan karatu yana da wahalan gaske gaskiya
1: to menene abun wahala a karatu misali
0: eh gaskiya akwai wahala yanzu saboda ga inda muke babu makaranta a kusa in zaka dai dole zaka biya kudin abun hawa ga sayan takardun makaranta ga wannan ga wancan gaskiya abun da wahalan gaske to kuma karatu yana da bukatan ka bashi lokaci
2: maimakon halartar laccoci dalibai da dama suna bata lokaci suna aikin karfi ko kasuwanci domin su samu na abinci da kudin karatu duk da yake dan jumalawan yana da burin karatu amma ya ce ba zai sarayar da gobansa ta hanyar karatun da babu tabbacin zai kai shi ko da kofar gida ba
3: eh gaskiya a hali yanzu ina daga cikin wanda suka finci kansu a cikin wannan yanayi saboda har ga Allah kaga shi makaranta yanzu a wuri na kaman ni yanzu a maganan bangaren makaranta gaskiya ni nake dogara da kaina ni zan je in yi buge-buge in dawo kuma in zo in sake biyan kudin makaranta sannan ga wasu bukatu na rayuwa amma halin da ake ciki yanzu gaskiya al'amuran ba sa yiwuwa saboda taura biyu bare to nuwa yawa muna hidiman makaranta bukatu na bare biyu ba to dole ne kawai na jingine daya na dauki daya yawa na jingine makarantan ganin cewa ma da na duba ma naga cewa to makarantan nan fa makaranta yana da kyau abu ne wanda kowa yana da bukata ya ga cewa shi ma ya samu ilimi amma sai dai matsalan mu a nan kasan halin da muke ciki yanzu fa don kai makarantan ma aikin banza ne saboda don ka ga mu kai makarantan kai kai wahala ka gama wahalan sannan kuma zaka sake koma from the level 0 ne kuma na sake neman foundation din yanda za a yi kuma ka gudanar da rayuwanka to ganin haka ne yasa sai na jingine makarantan na ce barin dogara da buge-bugen
1: to a halin yanzu wane aiki kake yi tunda ka hakura da makaranta
3: eh muna nan dai muna sana'a ne na yan saya da sayarwa kama mun dai shafi su sayan kayan waya haka na saya muna sayarwa
1: to akwai saran wata kila nan gaba zaka ci gaba da makarantan abubuwa sun daidaita
3: wala Allah nan gaba idan al'amura suka warware koma yayi sauki za a iya komawa ci gaba amma yanzu kam kai gaskiya da kamar wuya ganin cewa inda al'amura yanzu suke nan da wuya ana hannu baka hannu ƙarya
2: abinda masana ke cewa shine masan tattalin arziki yana kawo babban cikas ga lafiyar kwakwalwa da tunanin matasa hakan ta sanya maka tantubi masaniya kan ilimi Hajiya Zainab Suleiman Zummo wadda tace
4: so muna ba da shawara ga mutane general akan cewa shi rayuwa na farko dai mutun ya san ya tso a yadda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ya juye ya sa hannayensa haka ya duba yatsunsa yadda Allah ya halicci yatsunan akwai babba mafi dogo akwai kutubebe akwai dan tsiriruwa yar karama akwai yan dadedede to haka rayuwar yan adam muna ba da shawara akan cewa kar mutun ya ji a ransa abunda wane yayi yana jin dole shi ma zai yi ko yana da karfin ko yana da iko ko bai da iko ko yana da karfi ko bai da karfi shi ma dole ne zai sa kanshi dole to idan har mutun ya sa kanshi dole akan shi ma yana so ya zama kaman wani to daga ƙarshe zai zo ya zama masa matsala a rayuwa maimakon ya je inda zai je ya fita shi ma ya zama jajirtacce ficicce a ji shi a duniya ya bari ya je ya sa kafansa a inda ba a wajen bane aka rubuta sunan shi to zai zo ya zama matsala a rayuwa shi bai amfani kansa ba bai amfani al'umma ba ya zama matsala
2: masana dai na ganin cewa idan har masan tattalin arziki ya mayar da rayuwar dalibai zuwa fafutukar neman abinci da tsira inda manyan burika kuma suka koma gefe to kuwa makomar kasa na cikin wani yanayi ji Dr. Isa Abdullahi daga Jami'ar Kashire dake jihar Gombe
5: da burburu da za a yi shine mutane an kokore su sai dai kawai su yi tattalin wani yanayi wanda zai iya rage musu kashe kudaden su misali ga mutum ne yake da yaya mai kai kansa makaranta mai tsada tunda yanayi ya canja sai ya dawo da su makaranta mai sauki wanda zai iya dauka to abin da ya rage sai ya dinga ajewa na biyu ana rage yawan abin da zai kawo kashe kudi ta hanyar sifiri idan mutum ya'yan shi suna school makaranta mai nisa to ya dawo da su kurkusa idan wajen aikin sa yayi nisa to in gidan haya yake nemi gida kusa da wajen aikin sa ko kuma ya rinka kokarin ya taka a kafa rabi ya hau abin hawa in ma bai nisa ba ya taka a kafa duk irin waɗannan naira 10 naira 20 zai ajiye su ya dan ya ɗan wato yi tattali, ko kuma harkoki irin na yau da kullun, a maimakon ya rinka zuwa kullun kasuwa ya sai abinci ya dage ya noma, koda ya ibi wato ya kona bola ne ya je ya zuba a gonan tasa, misali ba sai ya sai taki ba, ta wannan zai rage mishi matsalolin da zai na sayan abinci. To duk irin waɗannan ire-iren su haka za su kawo sauki da wajen ɗan tattala wa mutane abubuwan da suke samu, kuma mutane da yawa suna da rayuwar wato kasaita.
2: Masu fafutukar ilimi dai na cewa muddin ba a magance matsalar tattalin arziki ba a tsakanin ɗalibai, burin gina al'umma mai ilimi zai kasance mai wuyar gaske. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki, musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
6: To madalla, an gaishe da Shamsiyya Haruna.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta Talata. Ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soja a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kai wa juna hare-hare, ko da yake sun bar gargaɗi mai zafi. Madalla yanzu ga labarin B da B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin Magaman Diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara, su akalla 50 waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa, in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaici dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen Magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jiran haushin al'ummar garin, kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun. Su kuma da ma al'ummar gari suna so, tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradin, amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kamin yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita, dole sai wannan, saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka, sannan a kira sojoji su masu konvoy su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shiga ayi sulhun da su, sai a bari ayi noma, saboda kasancewa ga damuna. Fushi a makasudin haro wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi, ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauki ƙafa. A sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kansu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laihin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shina abin nan ko takobi ka bashi, inda ya faɗa rijiya shina riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradin ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: To, Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriyar da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Laraba, wato gobe, sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin buɗe iyakar ƙasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin, wadda ke kulle tun bayan takun sakar da ƙasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intini Kar Alhassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi ƴan sekiritin wannan, da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka, mai talakawa suka ji, kuma su saurari ra'ayin talakawai. Talaka na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Kenan in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika buɗe iyakanmu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu ba ne wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasarmu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intini Kar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mangan kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Les réseaux utilisent des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu saka wurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Canary, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: Prend également de l'importance. La Sierra Leone comme les autres états côtiers d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasakaurin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar kotun soji a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017, hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Sapu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla, yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Sapu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo. Sai dai ya roƙe su da kada su juya Congon baya a wannan lokaci mai wahala. A maimakon haka, kamata ya yi su bata duk taimakon da ya dace don shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birnin Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu. Kodayake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matukar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shi ne mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abinda ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Seleski shi ne ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokaci. Na bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi ko in ce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa ta kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan nan Michel Olusse dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan ƴan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai kuwa domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan ƴan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Pires ya sanar da cewar lalle kam Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na Kings Cup da sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa ƙalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya bata da zabi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko in ce ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagorance Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid. Tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin idan ta dawo da shi koman da zai mata
0: kwalliya za ta biya kuɗin
10: sabulu ko koya abin zai kasance. To ruka ya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance kuma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta yi dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto dattijai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsari yadda za a buɗe iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafal domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafal Hausa Kumore.
0: Tuma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar da ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Abinda muke so daman mu ci ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wanda suka shigo, dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu daman burin mu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu, shi sa muke zabura ta mai wannan taro kowane shekara a ci a sha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu, mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito, ba mu tunanin mutane za su fito hakan ba. Mun ɗauka kamar yadda muka saba ne, to amma abin sai muka gaya gaskiya ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci ya sha, kuma an ƙoshi an wadata wallahi. To ba dai abin da za a ce.
12: To yunkurin haɗa kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamus, in ji sarkin Hausawan, sai dai yunkurin na cin karo da wasu ƙalubale.
13: Yau muna nan mun fito nema, amma ba mu san ranar komawa mu ba. Muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalinmu. Yanzu mun fara, to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗa kan mutanen. to in bamu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke yi a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalwala na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan gaskiya masha Allah wannan
12: Dr. Umma malama ce dake koyar da harshen Hausa a wata jami'a dake birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
14: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki a wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashi nan ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan a raye ƴan uwa suna nan a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaran zai kai shi ya ɗauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne ba ba a gida ga cewa idan yaran ba su kai manzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo so mutum in yana nan musamman ma mata da ƙarfinka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata.
12: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai.
14: To duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai so iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ɗin ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune to dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba a hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
12: Baya ga haka ta kuma bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
14: Bayan haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba. Ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma in ba ne taron da muke yi ba ba lallai ba ne ka ga wani a ciki saboda gari ya bambanta kai ko da ma gari ɗaya ne dai a babban gari mutum yake babban gari hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa.

0: To ko menene hasashen sa nan gaba na ganin an samu daukaka da kuma haɓaka wannan yare a yankin Turai?
1: Abin da za mu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, wato Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, da Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar yadda muka sani ko da ma gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adun Hausa ko magana da Hausa, mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake layi. Na yi farin ciki da na ga ƴan'uwa na Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba, wasu ma ban san inda suke ba. Gaskiya na yi farin ciki, Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri, mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru ƴan arewa Hausawa, an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an halaru an ga ƴan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji mu.
5: To madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta talata ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kaiwa juna harare ko da yake sun bar gargadi mai zafi. Madalla yanzu ga labarin bi da bi. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin Magaman Diddi dake yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara su akalla 50 waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na dauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaice dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen Magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jiran haushin al'ummar garin kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun. Su kuma da ma al'ummar gari suna so tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradin amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ci ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntubar hukuma kamin yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita dole sai wannan saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka sannan a kira sojoji su masu komboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shiga a yi sulhun da su sai a bari a yi noma saboda kasancewa ga damuna. Fishi a makasudin haro wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauke ƙafa. A sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kansu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laihin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shi na abin nan ko takobi ka bashi inda ya faɗa rijiya shi na riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradin ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Laraba wato gobe sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sun kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin buɗe iyakar ƙasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin wadda ke kulle tun bayan takun sakar da ƙasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intini Kar Alhassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi ƴan sekiritin wannan da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka mai talakawa suka ji kuma su saurari ra'ayin talakawai talaka na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Ka gani kenan in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika buɗe iyakanmu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasar mu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intini Kar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mangan kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Les réseaux utilisent des navires de transport de marchandises.
8: Gunguma suka saka wurin na amfani da jiragen daukan kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Canary. Inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: La Sierra Leone comme les autres états côtiers d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasakaurin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar kotun soji a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017, hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Sapu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Sapu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congon baya a wannan lokaci mai wahala. Hala, a maimakon haka kamata ya subata duk taimakon da ya dace da shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birni Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu, ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matukar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shi ne mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abinda ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Selesky shi ne ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Karfe 8:10. Lokacin ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To Rukaiya barka da wannan lokacin. Da bari mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi ko in ce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa ta kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan nan Michel Olusse dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan ƴan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai ko domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan ƴan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lalle kam Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na Kiskop da dai sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa ƙalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya ba ta da zaɓi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko in ce ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagoranci Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid, tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin zai ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin sabulu
10: ko ya abin zai kasance. To Rukaiya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance koma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta yi dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa, don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto da dattijai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsari yadda za a buɗe iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fatakin hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa Kumore.
0: Tomadala an gashe da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke kara tabarbarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da ƴan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar ƴan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da al'adun kasar Hausa. Dalilin da yasa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara

0: daga Belgium mun samu baki wannan karin yafi na wancan din shigowar mutane kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa kowa ya ci ya sha kuma an koshe an wadata wallahi to ba dai abin da za a ce
1: to yunkurin hada kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa kungiyar Hausawan kasar Jamus in ji sarkin Hausawan sai dai yunkurin na cin karo da wasu kalubale
0: yau muna nan mun fito nema amma ba mu san ranar komawa mu ba muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalanmu yanzu mun fara to amma nan gaba mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗakan mutanen to in ba mu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke yi a gida kamar yanayin yanda zamu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalwala na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan gaskiya masha Allah wannan
1: Dr. Umma malama ce dake koyar da harshen Hausa a wata jami'a dake birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
2: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki a wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashin ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan a raye ƴan uwa suna nan a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaran zai kai shi ya dauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne ba a gida daga cewa idan yaran ba su kai manzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo so mutum in yana nan musamman ma mata da karfinka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata
1: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai
2: to duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi so idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai so iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ɗin ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune to dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba a hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
1: Baya ga haka ta kuma yi bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
2: Bayan haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma in ba ne ta

ran da muke yi ba, ba lallai bane ka ga wani a ciki, saboda gari ya bambanta. Kai, ko da ma gari ɗaya ne, in dai a babban gari mutum yake, babban birni hakan nan sai wuya a haɗu, saboda hidimu sun yawa.

0: to ko menene hasashen sa nan gaba na ganin an samu daukaka da kuma habaka wannan yare a yankin Turai?
1: Abin da zamu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, akwai Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, da Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar yadda muka sani ko da ma gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adun Hausa ko magana da Hausa, mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake. Wallahi na yi farin ciki da na ga 'yan uwana Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba, wasu ma ban san inda suke ba. Gaskiya na yi farin ciki, Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri, mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru 'yan arewa Hausawa, an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an halaru an ga 'yan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an jima.
5: Madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta Talata. Ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soja a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kai wa juna hare-hare, ko da yake sun bar gargaɗi mai zafi. Madalla yanzu ga labarin B da B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin Magaman Diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara, su akalla 50 waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa, in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaice dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen Magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jiran haushin al'ummar garin, kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun. Su kuma da ma al'ummar gari suna so, tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradin, amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kamin yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita, dole sai wannan, saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka, sannan a kira sojoji su masu komboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shiga a yi sulhun da su, sai a bari a yi noma, saboda kasancewa ga damuna. Fishi a makasudin faruwar wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi, ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauke ƙafa. A sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kansu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laihin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shi na abin nan ko takobi ka bashi, inda ya faɗa rijiya shi na riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradin ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Laraba, wato gobe, sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sun kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin bude iyakar kasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin, wadda ke kulle tun bayan takun sakar da kasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intini Kar Alhassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi ƴan sekiritin wannan, da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka. Mai talakawa suka ji kuma su saurari ra'ayin talakawai, talaka na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Kenan in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika buɗe iyakanmu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasarmu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intini Kar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mangan kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Le réseau utilise des navires de transport de marchandises.
8: Gunguma shi saka wurin na amfani da jiragen dogon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Canary. Inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: Prend également de l'importance. La Sierra Leone comme les autres états côtiers d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasakorin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar kotun soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017. Hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Sapu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Sapu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo. Sai dai ya roƙe su da kada su juya Congon baya a wannan lokaci mai wahala. A maimakon haka, kamata ya yi su bata duk taimakon da ya dace da shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birnin Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu, ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matakar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shine mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abinda ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Seleski shi ne ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Karfe 8:10. Lokacin ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokacin. Da bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi ko in ce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa ta kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan nan Michel Olusse dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan ƴan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai ko domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan ƴan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lalle kam Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na Kings Cup da sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa ƙalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya bata da zabi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko in ce ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagoranci Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid. Tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin zai ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin sabulu
10: ko yaya abin zai kasance. To ruka ya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance koma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta yi dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto dattijai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsari yadda za a buɗe iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo dake cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arrafal domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arrafal Hausa Kumore.
0: Toma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Banda muke so da mun mace ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wayanda suka shigo dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu da mun buri mu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu. Shi yasa muke zabura mu taimaki wannan taro kowane shekara a ci a sha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu. Mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito. Ba mu tunanin mutane za su fito hakan ba, mun ɗauka kamar yadda muka saba ne. To amma abin sai muka gaya gaskiya ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci ya sha, kuma an ƙoshi an wadata wallahi. To ba dai abin da za a ce.
12: To yunkurin haɗa kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamus, in ji sarkin Hausawan. Sai dai yunkurin na cin karo da wasu ƙalubale.
13: Yau muna nan mun fito nema, amma ba mu san ranar komawa mu ba. Muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalinmu. Yanzu mun fara, to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗa kan mutanen. to in ba mu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke yi a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalguna na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan a gaskiya masha Allah wannan
12: Dr. Umma malama ce da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
14: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki a wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashi nan ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan a raye ƴan uwa suna nan a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaron zai kai shi ya dauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne ba ba a gida daga cewa idan yaron ba su kai munzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo so mutum in yana nan musamman ma mata da karfin ka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata.
12: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai.
14: To, duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai. So iyaye gaskiya ba karamin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ɗin ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune. To dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba a hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai.
12: Bayan ga haka ta kuma yi bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
14: Bayan haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma in ba ne taron da muke yi ba ba lallai ba ne ka ga wani a ciki saboda gari ya bambanta kai ko da ma gari ɗaya ne dai a babban gari mutum yake babban gari hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa.

0: To ko menene hasashen sa nan gaba na ganin an samu daukaka da kuma haɓaka wannan yare a yankin Turai?
1: Abin da za mu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, wato Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, da Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar yadda muka sani ko da ma gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adun Hausa ko magana da Hausa, mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake layi. Na yi farin ciki da na ga ƴan uwana Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba, wasu ma ban san inda suke ba. Gaskiya na yi farin ciki, Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri, mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru ƴan arewa Hausawa, an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an halaru an ga ƴan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji mu.
5: To madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: ta mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalan mu yanzu mun fara to amma nan gaba in mun shude suwa za su ci gaba da wannan hadakan mutane to in ba mu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke yi a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalwala na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan gaskiya masha Allah wannan
1: Dr. Umma malama ce dake koyar da harshen Hausa a wata jami'a dake birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
2: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki a wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashin ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan araye ƴan uwa suna nan a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaran zai kai shi ya dauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne babu a gida ga cewa idan yaran ba su kai manzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo so mutum in yana nan musamman ma mata da karfin ka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata
1: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai
2: to duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi so idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai so iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ɗin ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune to dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba a hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
1: Baya ga haka ta kuma bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
2: Bayan haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba. Ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma in ba ne taron da muke yi ba ba lallai bane ka ga wani a ciki saboda gari ya bambanta kai ko da ma gari ɗaya ne inda a babban gari mutum yake babban gari hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa.

0: yankin Turai.
1: Abin da za mu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, akwai Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, Niger. To babban abin da zan fara cewa shine gaskiya kamar yadda muka sani ko da ma gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adun Hausa ko magana da Hausa mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗinsu kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne. Sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake wallahi na yi farin ciki da na ga yan'uwana Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba wasu ma ban san inda suke ba. Gaskiya na yi farin ciki Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru ƴan arewa Hausawa an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an halaru an ga ƴan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyanmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an jima.
5: To madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta Talata. Ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kaiwa juna harare, ko da yake sun bar gargadi mai zafi. Madalla yanzu ga labarin B da B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin Magaman Diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara, su akalla 50 waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa, in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaici dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen Magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jiran haushin al'ummar garin, kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun, su kuma da al'ummar gari suna so, tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradin, amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kamin yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita, dole sai wannan, saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka, sannan a kira soji su masu kumboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shirya a yi sulhun da su, sai a bari a yi noma, saboda kasancewa ga damuna. Shi a makasudin haro wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi, ko kuma a zo a yaƙe su, abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauke ƙafa, ka sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kansu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laihin su mutanen gari, saboda ka san mutum in shina abin nan ko takobi ka bashi, inda ya faɗa rijiya shina riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradin ne, cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: To, Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Larabawa to gobe sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sun kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin bude iyakar kasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin, wadda ke kulle tun bayan takun sakar da kasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intinikar Al-Hassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi insecurity wannan, da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka, mi talakawa suka ji, kuma su saurari ra'ayin talakawai, talaka na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Ka gani kenan, in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika buɗe iyakan mu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasanmu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intinikar Al-Hassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mangan kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Les réseaux utilisent des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu saka wurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Canary, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: La Sierra Leone comme les autres états côtés d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, director wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasakawar muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar kotun soji a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017, hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamuina Safu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Safu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congon baya a wannan lokaci mai wahala. A maimakon haka, kamata ya yi su ba ta duk taimakon da ya dace da shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birni Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu. Ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matakar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shine mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abin da ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Seleski shi ne ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Ƙarfe 8:10. Lokacin ne na labarin wasanni ga Kamis Sale ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokacin. Na bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan ƙungiyoyi kunce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa da kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan na Michel Olusse dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan yan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai kuwa domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan yan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lallekan Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na CAF Cup da dai sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa kalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya bata da zabi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko ince ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagoranci Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara koma ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid. Tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin idan ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin sabulu
10: ko koya abin zai kasance. To ruka ya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afrika kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance koma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta iya dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka Kamis Sale.
10: Na.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto da tijjai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsari yadda za a buɗe iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta Yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibaye ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafal domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafal Hausa Kumore.
0: Tuma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke kara tabarbarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da ƴan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar ƴan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madallahi yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Wanda muke so daman mu ci ma shi ne mutane mu san juna, kuma akwai baki wanda suka shigo, dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu daman burinmu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu, shi sa muke zabura mu taimaki wannan taro kowane shekara a ci a sha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu, mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito. Ba mu tunanin mutane za su fito hakan ba, mun ɗauka kamar yadda muka saba ne. To amma abin sai muka gaya gaskiya, ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci ya sha, kuma an ƙoshi an wadata wallahi. To ba dai abinda za a ce.
12: To yunkurin haɗa kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamus, in ji sarkin Hausawan. Sai dai yunkurin na cin karo da wasu kalubale.
13: Yau muna nan mun fito nema, amma ba mu san ranar komawa mu ba. Muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalinmu. Yanzu mun fara, to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗa kan mutanen. to in ba mu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalula na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan a gaskiya masha Allah wannan
12: Dr. Umma malama ce da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
14: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki a wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashi nan ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan a raye ƴan uwa suna nan a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaran zai kai shi ya dauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne baba a gida daga cewa idan yaran ba su kai manzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je ya nemo so mutum yana nan musamman ma mata da karfin ka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata
12: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai
14: to duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai so iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune to dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba a hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
12: Baya ga haka ta kuma yi bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
14: Baya haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma an ba ne taron da muke yi ba. Ba lallai bane ka ga wani a ciki saboda gari ya bambanta kai ko da ma gari ɗaya ne indai a babban gari mutum yake babban gari hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa

0: to ko menene hasashen su nan gaba na ganin an samu daukaka da kuma habaka wannan yare a yankin Turai?
1: Abin da zamu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, akwai Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar da muka sani ko dama a gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adan Hausa ko magana da Hausa mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake wallahi na yi farin ciki da na ga 'yan uwa na Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba wasu ma ban san inda suke ba. Gaskiya na yi farin ciki, Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
1: Sunana Kakaram daga Maiduguri, mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru 'yan arewa Hausawa, an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an hallaru an ga 'yan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji mu.
4: Madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: kafe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta Talata ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kaiwa juna harare ko da yake sun bar gargadi mai zafi. Tuma da Lions ga labarin B2B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin Magaman Diddi dake yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara su akalla 50 waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na dauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaice dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen Magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jin haushin al'ummar garin kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun, su kuma da al'ummar gari suna so tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradun amma hakan bata samu ba, sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kamin yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita dole sai wannan, saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka a sannan a kira soji su masu komboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shiga a yi sulhun da su sai a bari a yi noma, saboda kasancewa ga damuna. Kishi makasudin haro wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauki ƙafa. A sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kansu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laifin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shi na abin nan ko takobi ka bashi, inda ya faɗa rijiya shi na riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradun ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: To Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriyar da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Laraba wato gobe sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin bude iyakar kasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin wadda ke kulle tun bayan takun sakar da kasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intinikar Alhassan mai sharhi ne kan lamarin da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi ƴan sekiritin wannan da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka. Mi talakawa suka ji kuma su saurari ra'ayin talakawai, talaka na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Ka gani kenan, in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal haƙiƙa buɗe iyakan mu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasar mu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intinikar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mugun kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Les réseaux utilisent des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu fasa ƙaurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Kanari, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: La Sierra Leone comme les autres états côté d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, darakta a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasa ƙaurin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar kotun soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017, hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Safu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Safu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congo baya a wannan lokaci mai wahala. A maimakon haka, kamata ya yi su bata duk taimakon da ya dace da shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birni Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu, ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matakar Isra'ila ta cigaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shine mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abin da ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Selesky shine ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Ƙarfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokaci. Na bar mu duba wasannin wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan ƙungiyoyi ko in ce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa da kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan Michel Olusse dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan ƴan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai kuwa domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan ƴan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lalle kam Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na CAF da dai sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa ƙalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya bata da zaɓi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko in ce ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagorance Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid, tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin idan ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin sabulu
10: ko koya abin zai kasance. To Rukaiya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance koma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta yi dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
10: Na.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto da tijjai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka dora wa alhakin tsari yadda za a bude iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta Yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar kalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafat domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafat Hausa Kumore.
0: Kuma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke kara tabarbarewa, al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da ƴan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar ƴan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla, yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar da ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijjani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Banda muke so daman mu ci ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wanda suka shigo, dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu daman burin mu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu, shi sa muke zabura mutane wannan taro kowane shekara a ci asha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu, mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito. Ba mai tunanin mutane za su

0: ya sha kuma an koshe an wadata wallahi to ba dai abin da za a ce
1: to yunkurin hada kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa kungiyar Hausawan kasar Jamus in ji sarkin Hausawan sai dai yunkurin na cin karo da wasu kalubale
0: yau muna nan mun fito ne ma amma ba mu san ranar komawa mu ba muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalanmu yanzu mun fara to amma nan gaba mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗakan mutanen to in ba mu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da za mu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalula na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan a gaskiya masha Allah wannan
1: Dr. Umma malama ce da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacinsu a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
2: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashi nan ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga yan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan a raye yan uwa suna nan hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaran zai kai shi ya dauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne babu a gida daga cewa idan yaran ba su kai manzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo so mutum in yana nan musamman ma mata da karfinka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata.
1: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai.
2: To duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai so iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune to dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba a hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
1: Baya ga haka ta kuma yi bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
2: Bayan haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma in ba ne taron da muke yi ba. Ba lallai bane ka ga wani a ciki saboda gari ya bambanta kai ko da ma gari ɗaya ne indai a babban gari mutum yake babban gari hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa.

0: to ko menene hasashen sannan gaba na gani an samu daukaka da kuma habbaka wannan yare a yankin Turai.
1: Abin da zamu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, akwai Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar yadda muka sani ko dama a gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adun Hausa ko magana da Hausa mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na gani da taro yake wallahi na yi farin ciki da na ga 'yan uwa na Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba wasu ma ban san inda suke ba. Gaskiya na yi farin ciki, Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri, mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru 'yan arewa Hausawa, an halaru alhamdulillah mashallah. An ci an sha an hallaru an ga 'yan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an jima.
5: Madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta talata ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kaiwa juna hare-hare ko da yake sun bar gargadi mai zafi. Tuma da Lions ga labarin B2B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin magaman diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara su akalla 50, waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa, in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaice dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jin haushin al'ummar garin, kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun, su kuma da al'ummar gari suna so tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradun, amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kami yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita dole sai wannan, saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka, sannan a kira soji su masu kumboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shiga ayi sulhun da su, sai a bari ayi noma saboda kasancewa ga damuna. Kishi makasudin haro wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauke ƙafa. Ka sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kansu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laifin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shi na abin nan ko takobi ka bashi, inda ya faɗa rijiya shi na riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradun ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: To Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baki da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Larabawa to gobe sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin bude iyakar kasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin wadda ke kulle tun bayan takun sakar da kasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intinikar Alhassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi ƴan sekiritin wannan da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka. Mi talakawa suka ji kuma su saurari ra'ayin talakawai, talakawa na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Kenan in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika buɗe iyakanmu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasarmu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intinikar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mugan kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Le réseau utilise des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu fasa ƙaurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Kanari, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: La Sierra Leone comme les autres états côté d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, darakta a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasa ƙaurin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar rikotin soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017, hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Sapu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Sapu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congo baya a wannan lokaci mai wahala. A maimakon haka, kamata ya yi su ba ta duk taimakon da ya dace don shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birni Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu, ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matakar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shine mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abin da ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Selesky shine ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Ƙarfe 8:10. Lokacin ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokacin. Da bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi kunce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa da kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan Michel Olise dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan ƴan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai kuwa domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan ƴan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lallekan Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantarta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na Kings Cup da sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa ƙalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya bata da zabi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko ince ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagorance Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid. Tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin zai ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin sabulu
10: ko koya abin zai kasance. To Rukaiya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance koma baya gare shi ganin cewa shine zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta yi dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa, don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
11: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto da dattijai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka dora wa alhakin tsari yadda za a bude iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta Yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar kalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafal domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafal Hausa Kumore.
0: Kuma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar da ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijjani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Wanda muke so daman mu ci ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wanda suka shigo, dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu daman burinmu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu, shi sa muke zabura mutane wannan taro kowane shekara a ci asha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu, mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito. Ba mu tunanin mutane za su fito hakan ba, mun ɗauka kamar yadda muka saba ne. To amma abin sai muka gaya gaskiya ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci ya sha, kuma an ƙoshi an wadata wallahi. To ba dai abin da za a ce.
12: To yunkurin haɗa kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamus, in ji sarkin Hausawan. Sai dai yunkurin na cin karo da wasu ƙalubale.
13: Yau muna nan mun fito nema amma ba mu san ranar komawa mu ba. Muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalinmu. Yanzu mun fara, to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗa kan mutanen. to in bamu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalwula na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan gaskiya masha Allah wannan
12: Dr. Umma malama ce dake koyar da harshen Hausa a wata jami'a dake birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
14: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki a wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashin ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan a raye ƴan uwa suna nan a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaran zai kai shi ya dauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne baba a gida ga cewa idan yaran ba su kai manzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo so mutum in yana nan musamman ma mata da karfin ka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata
12: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai
14: to duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi so idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai so iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ɗin ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune to dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba ya hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
12: Baya ga haka ta kuma bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
14: Bayan haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba. Ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma in ba ne taron da muke yi ba ba lallai bane ka ga wani a ciki saboda gari ya bambanta kai ko da ma gari ɗaya ne inda a babban gari mutum yake babban birni hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa.

0: To ko menene hasashen sa nan gaba na ganin an samu daukaka da kuma haɓaka wannan yare a yankin Turai?
1: Abin da za mu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kanga akwai mata daga Najeriya, daga Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar yadda muka sani ko da ma a gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adun Hausa ko magana da Hausa mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗinsu kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake wallahi na yi farin ciki da na ga 'yan uwana Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba, wasu ma ban san inda suke ba, gaskiya na yi farin ciki. Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri, mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru 'yan arewa Hausawa, an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an halaru an ga 'yan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an jima.
5: Madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta Talata. Ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soja a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kai wa juna hare-hare, ko da yake sun bar gargaɗi mai zafi. Madalla yanzu ga labarin B da B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin Magaman Diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara, su akalla 50 waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da cigaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa, in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaici dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen Magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jiran haushin al'ummar garin, kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun. Su kuma da ma al'ummar gari suna so, tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradin, amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kamin yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita, dole sai wannan, saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka, sannan a kira sojoji su masu komboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shiga a yi sulhun da su, sai a bari a yi noma, saboda kasancewa ga damuna. Fishi a makasudin faruwar wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi, ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauke ƙafa. A sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kamsu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laihin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shina abin nan ko takobi ka bashi, inda ya faɗa rijiya shina riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradin ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Laraba, wato gobe, sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin buɗe iyakar ƙasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin, wadda ke kulle tun bayan takun sakar da ƙasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intinikar Alhassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi insecurity wannan, da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka. Mi talakawa suka ji kuma su saurari ra'ayin talakawai, talaka na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Kenan in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika buɗe iyakanmu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasarmu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intinikar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mangan kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Les réseaux utilisent des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu saka wurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Canary, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: Prend également de l'importance. La Sierra Leone comme les autres états côtiers d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasakawar muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar kotun soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017. Hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Sapu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Sapu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewar daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congon baya a wannan lokaci mai wahala. Allah a maimakon haka kamata ya subata duk taimakon da ya dace da shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birnin Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu. Kodayake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matukar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shi ne mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abinda ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Selesky shi ne ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Karfe 8:10. Lokacin ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokacin. Da bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi ko in ce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa ta kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan nan Michel Olusse dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan ƴan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai kuwa domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan ƴan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lalle kam Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na Kings Cup da sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa ƙalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya ba ta da zabi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko in ce ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagoranci Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid, tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin zai ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin sabulu
10: ko yaya abin zai kasance. To ruka ya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance koma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta yi dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa, don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto dattijai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsari yadda za a buɗe iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo dake cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafal domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafal Hausa Kumore.
0: Tuma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Banda muke so da mun mace ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wayanda suka shigo dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu da mun buri mu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu, shi sa muke zabura mu taimaki wannan taro kowane shekara a ci a sha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu, mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito, ba mu tunanin mutane za su fito hakan ba, mun ɗauka kamar yadda muka saba ne. To amma abin sai muka gaya gaskiya ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci.

0: yanzu mun fara to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗakan mutanen. To in ba mu fara ba gaskiya kuma akwai giɓi, kuma zance na kamar ƙalubale gaskiya ko ina kake wani abu akwai ƙalubale sosai. Ƙalubalen da za mu iya cewa ba kamar yadda muke so ba, komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yadda muke yi a gida, kamar yanayin yadda za mu ji kamar a gida mu walwala a zo a yi shagalwula na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan, da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba. Yawa, amma banda wannan a gaskiya masha Allah wannan.
1: Dr. Umma malama ce da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke birnin Hamburg a ƙasar ta Jamus, wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana. Ta ce hankalin ɗaukacinsu a ciki da wajen nahiyar Turai na matuƙar ƙaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba, amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari.
2: Yawanci abubuwan ƙalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci, saboda yawanci da ka ga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya. Ya ka ga wasu suna fama da aiki, a wasu suna fama da karatu, wasu suna fama da aiki da karatu, gashi nan ko kuma fama da yara, tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido, iyaye suna nan a raye, ƴan uwa suna nan, a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki. Amma a nan mutum zai kula da yaron, zai kai shi ya ɗauko, zai kuma ko da yaushe sa ido, ko gishiri ne ba a gida ga cewa idan yaran ba su kai manzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo. So mutum yana nan, musamman ma mata, da ƙarfinka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci, isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata.
1: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai.
2: To duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi, idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye, musamman ma wato a nan al'adun Turai. So iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya, wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada, tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ɗin, ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune. To dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa, tunda da shi ake koyar musu a makaranta, kuma shi suke mu'amala da sauran yara. So ta nan ne yakan akwai ɗan rauni, ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida, wanda in ba a hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
1: Baya ga haka ta kuma bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
2: Bayan haka dai, saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai, so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba, ba za mu cakuɗu ba, mutum sai shekara ma in ba ne taron da muke yi ba ba lallai ba ne ka ga wani a ciki, saboda gari ya bambanta, kai ko da ma gari ɗaya ne, indai a babban gari mutum yake, babban gari hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa.

0: to daga wurare daban-daban inda akwai mata daga Najeriya daga Hausawa na Najeriya akwai Hausawa mata daga Ghana daga Togo da Niger to babban abin da zan fara cewa shine gaskiya kamar yadda muka sani ko da ma gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adan Hausa ko magana da Hausa mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
1: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake wallahi na yi farin ciki da na ga 'yan uwana Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba wasu ma ban san da suke ba. Gaskiya na yi farin ciki Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matukar jin daɗi.
0: Sunana Kakaram daga Maiduguri mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru 'yan arewa Hausawa an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an hallaru an ga 'yan uwa.
1: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji mu.
4: To madalla an gaida Abdullahi Isa.

Talatu da fatan an nishadanta da wannan waka da haka muka kawo ƙarshen labarin a cikin su kun ji ɗan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sanya garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soja a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kai wa juna hare-hare ko da yake sun bar gargaɗi mai zafi. A madadin ka bata nan abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal wanda shine tattara labaran. Sai ka misali da ta yana gabatar muku da shirin Hassan Al-Hassan Sulajani sarrafa mana na'ura. Sunana Ruqayyah Abubakar, barka da cewa assalamu alaikum, mu kasance lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta talata ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kaiwa juna hare-hare ko da yake sun bar gargadi mai zafi. Tuma da Lions ga labarin B2B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin magaman diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara su akalla 50, waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa, in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaice dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jin haushin al'ummar garin, kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun, su kuma da al'ummar gari suna so, tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradun, amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kami yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita, dole sai wannan saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka a sannan a kira soji su masu komboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shiga ayi sulhun da su sai a bari ayi noma saboda kasancewa ga damuna. Kishi makasudin haro wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauki ƙafa. A sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kamsu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laihin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shi na abin nan ko takobi ka bashi inda ya faɗa rijiya shi na riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradun ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: To Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗewo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Larabawa to gobe sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sun kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin bude iyakar kasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin wadda ke kulle tun bayan takun sakar da kasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagani ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intinikar Alhassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi ƴan sekiritin wannan da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka. Mi talakawa suka ji kuma su saurari ra'ayin talakawai, talakawa na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Ka gani kenan, in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal haƙiƙa buɗe iyakan mu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasar mu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intinikar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mugun kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Le réseau utilise des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu fasa ƙaurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Kanari, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: La Sierra Leone comme les autres états côté d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, darakta wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasa ƙaurin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar rikotin soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017, hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Sapu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla, yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Sapu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congo baya a wannan lokaci mai wahala. A maimakon haka, kamata ya yi su ba ta duk taimakon da ya dace don shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birni Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu, ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matakar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shine mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abin da ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Selesky shine ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Ƙarfe 8:10. Lokacin ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To Rukaiya, barka da wannan lokaci. Na bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya, inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi kunce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya, kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa da kara da Northern Ireland, inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan Michel Olise dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus, wanda ake ganin ma yana cikin zaratan yan wasa da a wannan kaka
0: za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba
10: sosai ko domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya, to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan yan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa, bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lallekan Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho, idan ba a manta ba, ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013, kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na Kings Cup da sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa ƙalubalen da Real Madrid din take fuskanta, musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba, ya sanya bata da zaɓi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa, wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi, ko in ce ya jagoranci ƙungiyoyi da dama, musamman a ƙasar Ingila, inda ya jagorance Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya, sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal, inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid, tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin zai ta dawo da shi koman da zai mata,
0: kariya za ta biya kuɗin sabulu
10: ko koya abin zai kasance. To Rukaiya, bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya. Kamar yadda aka ji a baya, Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afrika kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar, wanda hakan zai kasance koma baya gare shi, ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata, duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta iya dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata, kuma yana da takardarsa ta visa, don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka, ka misali.
10: Na.
11: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto da dattijai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsari yadda za a buɗe iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta Yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafal domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafal Hausa Kumore.
0: Tuma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar da ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijjani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Wanda muke so daman mu ci ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wanda suka shigo, dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu daman burinmu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu, shi sa muke zabura mutane wannan taro kowane shekara a ci asha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu, mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito. Ba mu tunanin mutane za su fito hakan ba, mun ɗauka kamar yadda muka saba ne. To amma abin sai muka gaya gaskiya ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci ya sha, kuma an ƙoshi an wadata wallahi. To ba dai abin da za a ce.
12: To yunkurin haɗa kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamus, in ji sarkin Hausawan, sai dai yunkurin na cin karo da wasu ƙalubale.
13: Yau muna nan mun fito nema amma ba mu san ranar komawa mu ba. Muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalinmu. Yanzu mun fara, to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗa kan mutanen. to in bamu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalwula na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan gaskiya masha Allah wannan
12: Dr. Umma malama ce dake koyar da harshen Hausa a wata jami'a dake birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
14: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki a wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashin ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan a raye ƴan uwa suna nan a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaran zai kai shi ya dauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne baba a gida daga cewa idan yaran ba su kai manzari ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo so mutum in yana nan musamman ma mata da karfin ka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata
12: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai
14: to duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi so idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai so iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ɗin ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune to dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba ya hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
12: Baya ga haka ta kuma bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
14: Bayan haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba. Ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma an ba ne taron da muke yi ba ba lallai bane ka ga wani a ciki saboda gari ya bambanta kai ko da ma gari ɗaya ne indai a babban gari mutum yake babban birni hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa.

0: to ko menene hasashen sa nan gaba na ganin an samu daukaka da kuma habaka wannan yare a yankin Turai?
1: Abin da zamu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, akwai Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, da Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar yadda muka sani ko da ma gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adun Hausa ko magana da Hausa, mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake wallahi na yi farin ciki da na ga 'yan uwana Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba, wasu ma ban san inda suke ba, gaskiya na yi farin ciki. Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri, mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru 'yan arewa Hausawa, an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an halaru an ga 'yan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji mu.
5: Madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta Talata. Ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soja a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kai wa juna harahare, ko da yake sun bar gargadi mai zafi. Madalla yanzu ga labarin B da B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin Magaman Diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara, su akalla 50 waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa, in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaici dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen Magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jiran haushin al'ummar garin, kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun. Su kuma da ma al'ummar gari suna so, tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradin, amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kamin yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita, dole sai wannan, saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka, sannan a kira sojoji su masu komboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shiga a yi sulhun da su, sai a bari a yi noma, saboda kasancewa ga damuna. Fishi a makasudin faruwar wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi, ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauke ƙafa. A sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kamsu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laihin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shina abin nan ko takobi ka bashi, inda ya faɗa rijiya shina riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradin ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: To, Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Laraba, wato gobe, sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin buɗe iyakar ƙasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin, wadda ke kulle tun bayan takun sakar da ƙasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intinikar Alhassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi insecurity wannan, da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka, mai talakawa suka ji, kuma su saurari ra'ayin talakawai. Talaka na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Ka gani kenan, in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika buɗe iyakan mu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasarmu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intinikar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mugan kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Les réseaux utilisent des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu saka wurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Canary, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: Prend également de l'importance. La Sierra Leone comme les autres états côtiers d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasakorin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar kotun soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017. Hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yankewa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Sapu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Sapu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewar daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congon baya a wannan lokaci mai wahala. Allah a maimakon haka kamata ya sabata duk taimakon da ya dace da shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birni Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief joji na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu, ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matakar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shine mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abinda ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Seleski shi ne ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokaci. Na bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi ko in ce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa ta kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan nan Michel Olusse dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan ƴan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai kuwa domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan ƴan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Pires ya sanar da cewar lalle kam Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na Kings Cup da sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa ƙalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya ba ta da zabi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko in ce ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagoranci Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid, tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin zai ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin sabulu
10: ko ya abin zai kasance. To ruka ya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance kuma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta yi dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa, don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto da dattijai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsari yadda za a buɗe iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta Yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafat domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafat Hausa Kumore.
0: Toma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Banda muke so da mun mace ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wayanda suka shigo dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu da mun buri mu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu. Shi yasa muke zabura mu taimaki wannan taro kowane shekara a ci a sha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu. Mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito. Ba mu tunanin mutane za su fito hakan ba, mun ɗauka kamar yadda muka saba ne. To amma abin sai muka gaya gaskiya ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci ya sha, kuma an ƙoshi an wadata wallahi. To ba dai abin da za a ce.
12: To yunkurin haɗa kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamus, in ji sarkin Hausawan. Sai dai yunkurin na cin karo da wasu kalubale.
13: Yau muna nan mun fito nema amma ba mu san ranar komawa mu ba. Muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abinda zai fishe mu da iyalinmu. Yanzu mun fara, to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗa kan mutanen. Mun fara to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan hada kan mutanen to in ba mu fara ba gaskiya kuma akwai gibi

0: rinjaye.
1: Baya ga haka ta kuma yi bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
0: Bayan haka dai, saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai, so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba, ba za mu cakuɗu ba, mutum sai shekara ma in ba ne taron da muke yi ba, ba lallai ba ne ka ga wani a ciki, saboda gari ya bambanta, kai ko da ma gari ɗaya ne, in dai a babban gari mutum yake, babban gari hakan nan sai wuya a haɗu, saboda hidimu sun yawa.

0: to ko menene hasashen sannan gaba na gani an samu daukaka da kuma haɓaka wannan yare a yankin Turai.
1: Abin da zamu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, wato Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, da Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar yadda muka sani ko da ma gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adun Hausa ko magana da Hausa, mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na jin da taro yake. Wallahi na yi farin ciki da na ga 'yan uwana Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba, wasu ma ban san inda suke ba. Gaskiya na yi farin ciki, Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri, mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru 'yan arewa Hausawa, an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an halaru an ga 'yan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji mu.
5: Madalla an gaida Abdullahi Isa.

To da fatan an nishadantu da wannan waka da haka muka kawo ƙarshen labarin a cikin su kun je ɗan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sanya garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soja a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kai wa juna hare-hare ko da yake sun bar gargaɗi mai zafi. A madadin ka bata nan abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal wanda shine tattara labaran. Sai ka misali da ta yana gabatar muku da shirin Hassan Al-Hassan Sulaja ne sarrafa mana na'ura. Sunana Ruqayyah Abubakar, ki ciao, assalamu alaikum, mu kasance lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta Talata ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kaiwa juna harare ko da yake sun bar gargadi mai zafi. Madalla yanzu ga labarin B da B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin Magamin Diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara su akalla 50 waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaici dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen Magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jiran haushin al'ummar garin kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun. Su kuma da al'ummar gari suna so tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamar hukumar mulkin Maradin amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntubar hukuma kamar yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita dole sai wannan saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka sannan a kira soji su masu kumboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shirya a yi sulhun da su sai a bari a yi noma saboda kasancewa ga damuna. Shi a makasudin haro wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauke ƙafa. Ka sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kansu ba su san inda suke ba. Wallahi bani ganin laihin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shina abin nan ko takobi ka bashi inda ya faɗa rijiya shina riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradin ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: To Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Larabawa to gobe sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sun kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin bude iyakar kasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin wadda ke kulle tun bayan takun sakar da kasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da General Abdurrahman Tchiani. Intinikar Al-Hassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi ƴan sekiritin wannan da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka, mi talakawa suka ji kuma su saurari ra'ayin talakawai talaka na son buɗe iyakan nan ko ba sa son ta. Ka gani kenan in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika buɗe iyakanmu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin ƙasarmu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intinikar Al-Hassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mangan kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Les réseaux utilisent des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu saka wurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Canary, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: La Sierra Leone comme les autres états côtés d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasakorin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar kotun soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017, hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamuina Safu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Safu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congo baya a wannan lokaci mai wahala. Hala, a maimakon haka, kamata ya yi su ba ta duk taimakon da ya dace da shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birni Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu, ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matukar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shine mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abin da ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Selesky shi ne ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Ƙarfe 8:10. Lokacin ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokaci. Na bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi kungiyoyi tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa da kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan Michel Olusse dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan yan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai kuwa domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan yan wasan da ake ji da su. To a ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lallekan Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na CAF Cup da sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa kalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya bata da zabi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko in ce ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagoranci Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid. Tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin da ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin
10: sabulu ko koya abin zai kasance. To ruka ya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance koma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin balaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta yi dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto da tijjai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsari yadda za a buɗe iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta Yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar ƙalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibaye ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafal domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafal Hausa Kumore.
0: Madala an gashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke kara tabarbarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da ƴan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar ƴan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijani ne, ne sarkin Hausawa na Jamus. Wanda muke so daman mu ci ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wanda suka shigo, dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu daman buri mu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu, shi sa muke zabura mu taimaki wannan taro kowane shekara a ci asha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu, mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito. Ba mai tunanin mutane za su fito hakan ba, mun ɗauka kamar yadda muka saba ne. To amma abin sai muka gaya gaskiya ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci ya sha, kuma an ƙoshi an wadata wallahi. To ba dai abinda za a ce.
12: To yunkurin haɗa kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamus, in ji sarkin Hausawan. Sai dai yunkurin na cin karo da wasu kalubale.
13: Yau muna nan mun fito nema amma ba mu san ranar komawa mu ba. Muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalinmu. Yanzu mun fara, to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗa kan mutanen. to in ba mu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalwula na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan gaskiya masha Allah wannan
12: Dr. Umma malama ce da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
14: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya ya kaga wasu suna fama da aiki a wasu suna fama da karatu wasu suna fama da aiki da karatu gashi nan ko kuma fama da yara tunda a gida akan samu yawanci mutane ga ƴan uwa nan ga makwabta nan jama'a da dama za su sa ido iyaye suna nan a raye ƴan uwa suna nan a hatta ma mai aiki idan da hali mutum yana da shi a gida da sauki amma a nan mutum zai kula da yaran zai kai shi ya dauko zai kuma ko da yaushe sa ido ko gishiri ne baba a gida ga cewa idan yaran ba su kai manzali ba dole ne mutum ya fita da gudu ya je nemo so mutum in yana nan musamman ma mata da karfinka kake aikin kowane irin abu ta yadda babu lokaci isasshen lokaci da ma mutum zai fuskanci alƙiblar zumunci da kuma mu'amala sosai kamar yadda ya kamata.
12: Dr. Umma ta kuma yi bayani irin rawar da mata ke takawa wajen baiwa al'adu da kuma harshen Hausa kariya a Turai.
14: To duk da haka an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan aka duba akan samu ƙalubale na yara su iya karkata ga al'adun da ya fi rinjaye musamman ma wato a nan al'adun Turai so iyaye gaskiya ba ƙaramin aiki suke fama ba wajen tarbiyya wajen tabbatar da yara sun fahimci al'ada tunda jimawan yara da mu'amalan da za su yi sun fi da yaran da suke sassa daban-daban sun zo su ma ƙasan Jamus ko kuma Jamusawa kansu ya danganta da inda mutum yake zaune to dole ne abin da yara za su koya za su fi ƙarfi akan harshen da ƙasa tunda da shi ake koyar musu a makaranta kuma shi suke mu'amala da sauran yara so ta nan ne yakan akwai ɗan rauni ta yanda iyaye da sai sun dage wajen shuka al'adu na gida wanda in ba ya hankali ba dole ne da iya samun al'adun Turai ya yi rinjaye.
12: Baya ga haka ta kuma yi bayani kan tasirin da suke da shi a Turai.
14: Bayan haka dai saboda rashin isasshen lokaci na taruwa a ƙungiyance muna abubuwa akai-akai so wannan jinkiri yakan sa ba za mu ga juna ba za mu cakuɗu ba mutum sai shekara ma in ba ne taron da muke yi ba. Ba lallai bane ka ga wani a ciki saboda gari ya bambanta kai ko da ma gari ɗaya ne indai a babban gari mutum yake babban gari hakan nan sai wuya a haɗu saboda hidimu sun yawa.

0: to ko menene hasashen sannan gaba na gani an samu daukaka da kuma habaka wannan yare a yankin Turai.
1: Abin da zamu fara dubawa shine mata Hausawa a nan Jamus sun fito daga wurare daban-daban. Kinga akwai mata daga Najeriya, akwai Hausawa na Najeriya, akwai Hausawa mata daga Ghana, daga Togo, Niger. To babban abin da zan fara cewa shine a gaskiya kamar da muka sani ko dama a gidaje ne wato a Najeriya ko kuma kasashen da ake al'adan Hausa ko magana da Hausa mata su ne ginshiƙai na riƙon al'ada musamman ma a cikin iyali da al'umma.
0: To da haka ne shirin zai ji ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron na Hausawan Jamus waɗanda suka bayyana jin daɗin su kan irin haɗuwar da aka yi.
2: Sunana Haidar, ni ɗan garin Kaduna ne, sannan kuma na zo wannan taro na gani da taro yake wallahi na yi farin ciki da na ga 'yan uwana Hausawa saboda na daɗe ban gan su ba wasu ma ban san inda suke ba. Gaskiya na yi farin ciki, Allah ya ƙara haɗa kanmu baki ɗaya.
3: Sunana Zakariya Abba, wanda aka fi sani da Abbaji, ina zaune a garin Stuttgart da ke nan Germany. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi.
4: Sunana Kakaram daga Maiduguri mazauni nan kusa da Frankfurt. Alhamdulillah an halaru 'yan arewa Hausawa an halaru alhamdulillah masha Allah. An ci an sha an halaru an ga 'yan uwa.
0: To da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci na al'adunmu na gado, shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International da RFI. A madadin wakiliyarmu Ramatu Garba Baba da ke Jamus, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an jima.
5: Madalla an gaida Abdullahi Isa.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta talata ga kanin labarin da muke tafa da su. Yan ta'adda a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya sun yi garkuwa da mutane 50 da suka je wajen su don yin sulhu. Kotun soji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan wasu mutane sama da 50. Iran da Isra'ila sun sanar da kawo ƙarshen kaiwa juna hare-hare ko da yake sun bar gargadi mai zafi. Tuma da Lions ga labarin B2B. A Najeriya, ƴan bindiga sun yi garkuwa da dattijan garin magaman diddi da ke yankin karamar hukumar mulkin Maradun a cikin jihar Zamfara su akalla 50, waɗanda ke halartar tattaunawar sulhu da ƴan bindigar. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Dama dai masu yi magana na cewa wanda duruwa suka koro suka kai mai ga kunnuwa, in aka bashi takobi mika hannuwa yake. A takaice dai abin da ya faru kenan tsakanin mutanen magami da ƴan ta'adda, kamar yadda wannan malami daga ƙauyen yake cewa.
3: Da yake dama suna jin haushin al'ummar garin, kuma sun hana su sakat, sai sun kai amfani da wannan dama da suka zo sai suka kwashe su.
2: Wato tun farko dai su ƴan bindiga su suka nemi sulhun kenan.
3: Su da kansu suka nemi sulhun, su kuma da al'ummar gari suna so tunda suna so su yi noma.
2: Na yi kokarin ji daga shugaban karamin hukumar mulkin Maradun, amma hakan bata samu ba. Sai dai wani dattijo daga cikin shugabannin al'umma yankin ya ce dole ce ta sa al'ummar ƙauyen mantawa da tuntuɓar hukuma kami yanke hukunci.
4: Lura da babu wata mahita dole sai wannan, saboda ba wata hukumar ta kai agaji tsawon kusan wata 7 ana cikin halin haɓulai. Ko kasuwa za ku sai an yi tattar maka a sannan a kira soji su masu kumboyi su je su sauki shiri su dawo. To shi yasa su manyan garin suka shirya ayi sulhun da su sai a bari ayi noma, saboda kasancewa ga damuna. Kishi makasudin haro wannan matsalar.
2: Masani harkokin tsaro squad leader Aminu Bala Sokoto ya ce bai ga laifin mutanen ƙauyen ba akan matakin da suka ɗauka.
5: Hakikanin gaskiya ni na sha magana. Ko dai a ba mutane makamai su zo su yaƙi ko kuma a zo a yaƙe su. Abin da ka nuhi yaƙi na ka a ɗauki ƙafa. A sa su ƙarƙashin tension da ya kasancewa su kansu ba su san inda suke ba. Wallahi ba ni ganin laifin su mutanen gari. Saboda ka san mutum in shi na abin nan ko takobi ka bashi, inda ya faɗa rijiya shi na riƙawa.
2: Ƙauyen Magami dai na arewa maso yammacin Maradun ne cikin tsakiyar daji. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: To Najeriya ta sauya ranar da za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu waɗanda ke cikin haɗari a sakamakon ɓarkewar rikicin ƙinjinin baƙi da yanzu haka ke faruwa a ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiyebi Ebiyemfa shi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar. Ebiyemfa ya ce ɗebo 'yan Najeriya da aka yi niyyar farawa a jiya Litinin an ɗage shi zuwa Larabawa to gobe sakamakon wasu matsaloli da suka taso. Za a yi amfani da jirgin Apis wajen ɗebo mutane 270 ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Jamhuriyar Nijar ta sanar da kaddamar da kwamitin da zai jagoranci shirin bude iyakar kasar da makwabciyar ta Jamhuriyar Benin wadda ke kulle tun bayan takun sakar da kasashen biyu suka faru. Wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban Benin Romeo Wadagni ya kai Nijar tare da ganawa da Janar Abdurrahman Chiani. Intinikar Alhassan mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi Nijar ya bayyana fatan da suke da shi ga wannan sabon kwamiti.
6: Kwamiti wannan kaman ɓangaren Nijar ne aka sa shi, kuma za su yi nazari ne bisa kan abu wanda ya shafi insecurity wannan da kuma abu wanda ya shafi kaman ɓangaren talaka. Mi talakawa suka ji kuma su saurari ra'ayin talakawai, talaka na son bude iyakan nan ko ba sa son ta. Ka gani kenan, in ka tsaya ma ka diba ka gani kaman za a ma cewa kaman wannan kwamiti an sa shi dai ne saboda a ba talaka dama a ji ra'ayin talaka, kuma banda ra'ayin talaka kuma ya ba su dama su yi bincike su sani wai alal hakika bude iyakan mu da Benin abu ne wanda zai kawo mana alheri ko ba abu bane wanda zai kawo mana alheri, kuma su bincika su gani abu ne wanda in aka yi shi ba eske zai kawo amfani game da abu wanda ya shafi tsaro cikin kasan mu ko ba zai kawo amfani ba.
0: Intinikar Alhassan mai sharhi kan lamarin da suka shafi Jamhuriyar Nijar. Wani sabon rahoton bincike ya fallasa yadda kungiyoyin masu fataucin mugun kwayoyi suka mayar da yammacin Afirka cibiya ta safarar hudar Iblis zuwa nahiyar Turai. Rahoton ya yi gargadin cewa miyagun waɗanda suka karkata hankalinsu zuwa yammacin Afirka daga 2019 na amfani da gazawar da aka yi wato ingantawa da kuma sa ido kan tashoshin jiragen ruwan da wato ake yakin wato dake yankin. Lucia Bird, director a wata cibiya mai sa ido kan lamura masu wato barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka, na daga cikin waɗanda suka gudanar da binciken. Ga kuma kaɗan daga cikin abin da ta shaidawa a Rafai.
7: Les réseaux utilisent des navires de transport de marchandises.
8: Gungun masu fasa ƙaurin na amfani da jiragen dakon kaya wajen jigilar hudar ta Iblis mai yawan gaske daga yammacin Afirka zuwa yankunan da ke kusa da tsibirin Kanari, inda daga nan kuma sai su yi amfani da ƙananan jiragen ruwa masu tsananin gudu wajen isa gaɓar ruwa. Amma har yanzu dai sun fi amfani da kwantenoni, kamar dai yadda aka gani bayan kama tan 8 da aka yi a Jamus. Sai dai sabuwar dabarar ta suna ci gaba da yin ƙarfi.
7: La Sierra Leone comme les autres états côté d'Afrique de l'Ouest.
8: Kamar sauran kasashe masu gabar teku a yammacin Afirka, Saliyo na a matsayin cibiya mai muhimmanci ga masu safarar hudar Iblis zuwa Turai. Hakan kuma na da nasaba da inda kasar take da kuma saukin da masu safara ke samu wajen jigila ta cikin ta. Cikin shekaru 2 da suka gabata, akasarin hudar Iblis din da aka kama a tashoshin jiragen ruwan kasashen Turai daga Saliyo aka yi jigilar su.
0: Fassarar kalaman Lucia Bird, darakta a wata cibiya mai sa ido kan lamuran masu barazana ga tattalin arziki a yammacin Afirka ta hanyar amfani wato ta hanyar fasa ƙaurin muggan kwayoyi. Gwamnatin Ghana ta sanar da kwashe akalla mutane 1,000 daga Afirka ta Kudu, kasar da ke fama da rikicin kinjinin baki. Ministan harkokin wajen Ghana Samuel Ablakwa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na Facebook, inda ya ce gwamnatin ta fara samar musu da ayyukan yi domin su dogara da kawunansu. Babbar rikotin soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da hukuncin kisa kan ɗaukacin mutane 54 da aka zarga da kisan gillar da aka yi wa wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya biyu a shekarar 2017, hukuncin da ya tsaurara wato matakin da aka ɗauka kan wasunsu a shari'ar farko. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin har da shugabannin 'yan bindigar kabilar Kamaina Sapu da dama, waɗanda aka zarga da aikata kisan gillar ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba Amurke Michael Sharp da kuma Zaida Catalan 'yar asalin Sweden da Chile. A watan Maris na shekarar 2017 ne aka yi wa mutanen biyu kisan gilla yayin da suke bincike kan tashin hankali da ya ɓarke a lardin Kasai ta tsakiya sakamakon borin 'yan bindigar kabilar ta Kamuina Sapu wanda jami'an tsaro suka daƙile. A shari'ar farko, wasu sun samu sassauci ciki har da babban jami'in rundunar sojin Congo Colonel Jean de Dieu Mambeni, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 10 kacal saboda rashin gamsassun hujjoji a zargin da ake masa. Amma bayan ɗaukar ƙara, kotun ta same shi da laifi tare da tsaurara hukuncin zuwa na kisa. Kotun sojin, wanda daga ita sai Allah ya isa, ta ce masu aikata laifin sun tabbatar da cewa mutanen biyu ƙwararru ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma aka zarge su da cin amanar ƙasa, sannan kuma aka kai su daji tare da harbe su.
0: Shugaban Hukumar Lafiya ta Duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba wa ƙasar Uganda kan matakan da take ɗauka na daƙile yaduwar cutar Ebola wadda ta shiga ƙasar bayan ɓarkewarta daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A yayin ziyarar da ya kai ƙasar, shugaban ya yaba da matakan da wato mahukunta suka ɗauka, ciki ko har da rufe iyakokinsu da makwabciyarsu Congo, sai dai ya roƙe su da kada su juya Congon baya a wannan lokaci mai wahala. A maimakon haka, kamata ya su bata duk taimakon da ya dace don shawo kan matsalar. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gine wani sashe na babban gandun dajin kasar da ke babban birni Nairobi. Tuni jami'an tsaro suka sanar da kama mutane 9, ciki har da tsohon chief judge na kasar David Maraga, wanda aka zarga da zaman guda cikin masu shirya zanga-zangar. Iran da Isra'ila sun sanar da dakatar da kaiwa juna hare-hare bayan roƙon da shugaban Amurka ya yi musu, ko da yake Iran ta ce a shirye take ta mayar da martani matakar Isra'ila ta ci gaba da kaiwa Hezbollah hari a Lebanon. Hare-haren da kasashen biyu suka kaiwa juna jiya shine mafi muni tun wanda aka gani a watan Afrilu, abin da ya kusa kawo ƙarshen yunkurin Amurka na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Iran da kuma wata ta daban tsakanin Isra'ila da Lebanon da kuma Iran. yanzu kuma sai Ukraine inda sojojin kasar suka yi kirarin kwato kilomita 600 na yankunan da Russia ta kwace cikin wannan shekara. Babban hafsan sojin kasar Alexandra Selesky shine ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai ƙaryata farfaganda da Russia ke yadawa cewa tana nasara a yakin da suke gwabzawa. Karfe 8:10. Lokacin ne na labarin wasanni ga ka misali ya sake dawowa.
10: To ruka ya barka da wannan lokacin. Da bar mu duba wasannin ne wato sada zumunci da aka yi a daren jiya inda aka buga wasa na farko tsakanin Netherlands da tawagar kasar Uzbekistan. Waɗannan kungiyoyi kunce tawagogi dukkanin su za a gansu a gasar lashe kofin duniya kuma sun buga wasanni ne na ƙarshe kafin faro gasar da za a yi a GB. Sai kuma ɗayan wasan da Faransa da kara da Northern Ireland inda ita Faransa ta samu nasara da 3-1. Wani abun mamaki shine matashin dan wasan Michel Olise dan kasar Faransa shi ya zuba duka kwallaye 3 a raga. Kin san matashin dan wasan a wannan kaka ya haska sosai a gasar Bundesliga ta kasar Jamus wanda ake ganin ma yana cikin zaratan ƴan wasa da a wannan kaka.
0: Za a sa ido sosai a kansa a gasar cin kofin duniya ba.
10: Sosai kuwa domin a yanzu dai idan ana neman gefe ne a duniya to dan wasan yana ɗaya daga cikin zaratan ƴan wasan da ake ji da su. To ɗayan bangaren kuwa bayan nasarar samun nasarar lashe zaɓe da shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid PSA ya sanar da cewar lallekan Jose Mourinho zai dawo tawagar domin jagorantar ta. Shi dai Mourinho idan ba a manta ba ya taɓa jagorantar ƙungiyar ta Real Madrid daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2013 kuma a wancan lokaci ya samu nasarar lashe gasar La Liga da kofin sarki na Kings Cup da sauransu. To a wannan karan ana ganin cewa kalubalen da Real Madrid din take fuskanta musamman yadda ta kwashi kaka biyu ba tare da lashe wani babban kofi ba ya sanya bata da zabi face dawo da wancan shahararren mai horas uwa wanda ake ganin shi ɗaya daga cikin manyan masu horaswa da ake ji da su a duniyar ƙwallon ƙafa. Mourinho da ya buga ƙungiyoyi ko ince ya jagoranci ƙungiyoyi da dama musamman a ƙasar Ingila inda ya jagorance Chelsea wajen lashe kofin Premier League ɗin Ingila, ya jagoranci Manchester United, ya jagoranci Tottenham kafin a ga ya tsallaka ya tafi Turkiya sannan ya ƙara komawa ƙasarsa ta Portugal inda daga can ne kuma yanzu zai sake yin kome ƙungiyarsa ta Real Madrid. Tsohuwar ƙungiyarsa kenan ta Real Madrid. To za mu jira mu ga shin ko Real Madrid ɗin zai ta dawo da shi koman da zai mata
0: kariya za ta biya kuɗin
10: sabulu ko koya abin zai kasance. To Rukaiya bari mu leƙa gasar lashe kofin duniya kamar yadda aka ji a baya. Amurka ta hana shahararren alƙalin wasannin ɗan Afirka kuma ɗan asalin ƙasar Somalia Umar Abdulkadir Atan shiga ƙasar wanda hakan zai kasance koma baya gare shi ganin cewa shi ne zai zama alƙalin wasa na farko daga ƙasarsa ta Somalia da zai alƙalanci a gasar lashe kofin duniya. Kawo yanzu dai babu wani tabbacin abin da ya sanya ita Amurkan ta hana shi shiga ƙasar tata duk da cewa ƙasarsa ta Somalia na cikin jerin ƙasashen da shugaba Donald Trump ya hana su yin bulaguro zuwa Amurka. Kakakin hukumar FIFA ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewar babu wani abu da ita hukumar za ta iya dangane da matakin hana alƙalin wasan shiga Amurka da Amurkan ta ɗauka. Hakanan shi ma dai ɗaya daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar wasanni ta ƙasar Somalia ya ce Umar ya cika dukkanin ƙa'idoji da ake buƙata kuma yana da takardarsa ta visa, don haka yake ganin cewa ya kamata duniyar ƙwallon ƙafa ta tashi tsaye don nuna rashin jin daɗi game da wannan abu da aka yi masa.
0: To an gaishe ka ka misali.
10: Na.
11: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na intanet da dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ana ci gaba da ƙoƙarin ceto da tijjai kusan 40 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokacin da suka je domin tattaunawar yin sulhu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Najeriya don gudanar da bincike game da batun 'yancin addini a ƙasar. Nijar ta kaddamar da kwamitin da aka dora wa alhakin tsari yadda za a bude iyakarta da jamhuriyar Benin. Yankin Afirka ta Yamma na ci gaba da kasancewa babbar tungar fataken hodar Iblis na duniya. Ana ci gaba da fuskantar kalubalen samun bizar Amurka sa'o'i kaɗan gabanin fara gasar cin kofin duniya. muna dauke da bidiyo akan adadin ƴan wasan da za su haska a wannan gasar. Akwai bidiyo kan yadda girgizar ƙasa mai maki 7.8 ta hallaka mutane da dama a Philippines. Akwai tattaunawa da namiji ɗaya tilo da ke cikin mata da yara 360 da aka ceto daga hannun Boko Haram a jihar Borno. Za kuma ku iya kallon cikakken bayani kan batutuwan da suka dabaibe ayyukan kyamar baki a Afirka ta Kudu. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafal domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafal Hausa Kumore.
0: Tuma da langashi da Kabir Yusuf.
10: A Najeriya lura da yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko kuma sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniya da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Shin ko me za ku ce game da irin wannan sulhu da gwamnati ke cewa ba ta da hannu a ciki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook.
0: To madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin Al'adunmu na Gado na wannan makon ya yi tattaki ne zuwa masarautar Hausawa da ke kasar Jamus domin bitar taron da suka yi na shekara-shekara da kuma sanin ko kuma duba batutuwan da taron ya mayar da hankali a kai a bana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, sai ku biyo mu. Madalla, a duk shekara an saba gudanar da taron na Hausawa ko wanda Hausawa ke shiryawa a gargashin kungiyar masu magana da harshen Hausa a Jamus da burin gina harshen da al'adun kasar Hausa. Alhaji Ahmad Tijani, sarkin Hausawan kasar Jamus, ya shaida wakiliyarmu Ramatu Garba Baba dalilin da ya sa taron kungiyar Hausawa da ake yi duk shekara ya ja hankali da kuma abin da ya bambanta taron na bana da shekarar da ta gabata.
13: Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ahmad Tijani, ni ne sarkin Hausa na Jamus. Wanda muke so daman mu ci ma shine mutane mu san juna, kuma akwai baki wanda suka shigo, dalibai da yawa sun shigo Jamus yanzu. Hausawan mu daman burinmu kada su samu wani tsangwama ko kuma wani hali su tsinci kansu, shi sa muke zabura mutane wannan taro kowane shekara a ci asha bayan sallah. Abinda muke so mu ci ma kenan haɗin kan namu, mu san a gaskiya ba a bar mu a baya ba. Gaskiya wannan karan akwai bambanci sosai a sakamakon fitowar mutane waɗanda kowane birni daga suke a nan Jamus sun fito. Ba mu tunanin mutane za su fito hakan ba, mun ɗauka kamar yadda muka saba ne. To amma abin sai muka gaya gaskiya ana ɗaɗuwa, ana shigowa, ana tattahowa mutane daban-daban, waɗansu har daga Holland, daga Belgium mun samu baƙi. Wannan karan ya fi na wancan ɗin shigowar mutane, kamar yanayin abinci da mutane suka shirya na liyafa, kowa ya ci ya sha, kuma an ƙoshi an wadata wallahi. To ba dai abin da za a ce.
12: To yunkurin haɗa kan Hausawa na daga cikin manufofin kafa ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamus, in ji sarkin Hausawan, sai dai yunkurin na cin karo da wasu kalubale.
13: Yau muna nan mun fito nema amma ba mu san ranar komawa mu ba. Muke ganin gaskiya kamata mu tashi tsaye mu duba abin da zai fishe mu da iyalinmu. Yanzu mun fara, to amma nan gaba in mun shuɗe suwa za su ci gaba da wannan haɗa kan mutanen. to in bamu fara ba gaskiya kuma akwai gibi kuma zance na kamar kalubale gaskiya ko ina kake yin wani abu akwai kalubale sosai kalubalen da zamu iya cewa ba kamar yanda muke so ba komai da doka wani abun ba za mu iya yi ba kamar yanda muke a gida kamar yanayin yanda za mu ji kamar a gida walwala a zo a yi shagalwula na sallah a fita a sha a ci abun nan ko kuma irin hawa din nan da dai za ka ji kamar ba gida ba ne ba yawa amma banda wannan gaskiya masha Allah wannan
12: Dr. Umma malama ce dake koyar da harshen Hausa a wata jami'a dake birnin Hamburg a kasar ta Jamus wadda ta samu damar halartar taron da aka yi a bana ta ce hankalin daukacin su a ciki da wajen nahiyar Turai na matukar kaunar ganin an samu nasara kan kyaukyawar aniyar da aka sanya a gaba amma akwai matsaloli da kan katsewa wasu hanzari
14: yawanci abubuwan kalubalen da muke fuskanta shine rashin isasshen lokaci saboda yawanci da kaga yanayin zama a nan Jamus ba kamar yadda muka saba bane a Najeriya zaka ga wasu suna fama da aiki

0: Tuna da la'agai da wannan mawaƙin yanzu sai shirinmu na rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Hausawa kan ce girki adam mace, yayin da masu salon magana ke cewa duk macen da ta mallaki magirka tabbas ta mallaki mai gida. To sai dai fa girkin baya kammaluwa sai da tallafin kayan haɗi. A sahun wannan kayan haɗin kuwa kayan miya ke kan gaba, wanda kuma a yanzu ake fama da ƙaranci da kuma tsadar su. A duk lokacin da damina ke gab da faduwa, akan ga yankewar kayan miya a yankuna da dama, lamarin da ke jefa mata a yanayi na kakanakai tare da laliban dabarun ci gaba da sanwa mai daɗi. To sai dai a yayin da wasu magidanta ke ƙarin kuɗin cefani da zarar an zo irin wannan gabar, wasu kan yi kememe tare da neman lallai sai an ci gaba da yi musu sanwa kamar yadda aka saba, lamarin da a lokuta da dama kan haddasa rikici tsakanin ma'aurata. Wannan shine maudu'in da shirin rayuwata na yau zai mayar da hankali a kai, inda muka tattauna da Lababatu Yahuza, wata uwar gida da matsalar ta shafa, sai kuma Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac, da ta bayar da shawarwarin dabarun girki a wannan lokaci na kamfar kayan miya. Amma kafin nan, ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada mana a kai.
1: Rayuwata.
3: A duk lokacin da damuna ke gab da faduwa, akan fuskanci karancin kayan miya wanda ke matsayin kan gaba a girki, lamarin da a wasu lokuta ke haddasa tashin-tashina a gidajen aure, ganin yadda maza kan so ci gaba da cin sanwa mai daɗi. Sai dai wasu mata sun shaida mana cewa a yanzu fa kayan miya ba sa taɓuwa.
4: Kayan miyan ma da zaka sarrafa yau kai girki ka ci mai daɗi, shi ma yana neman ya gagar ɗan talak. Sai dai ka haɗa da bushashshe, shi ma in ka samu bushashshen ma kamar ka ce samu haka za a baka. Kayan miya ɗanye ya yi tsada.
5: Wallahi sun yi tsada sosai. Yanzu kin ga da kwando zaka same shi, tumatir misali zaka same shi 10,000, 15,000, yanzu zai ga ya tafi wajen 30,000.
3: Abdullahi malam ɗan kasuwa ne da ke tafiyar da hada-hadar kayan gwari, ya kuma bayyana cewa a nan gaba matsalar kayan miyan ka iya ta'azzara fiye da yadda ake gani a yanzu.
6: Farahin ya rikon ya yanzu, gan muke ma da nan ɗin ya ƙare wannan tumatir namu na arewa kuma mu shiga na Ghana da na Kamaru.
3: Magidanta da dama kan ƙara yawan kuɗin cefa ne ga mata a irin wannan lokaci, yayin da wasu kan yi kimimi. Sai dai magidanci Bashir Haruna ya ce da ni ya ƙara kuɗin cefa ne ga iyalinsa.
7: Wallahi tallahi idan na gaya miki cefa nan da ne ajiye zuwa yau ya kani naira 300,000, abin ya ninka mu.
3: A irin wannan yanayi dai akan fuskanci takun saka tsakanin ma'aurata, batun da ƙwararren masanin halayyar ɗan adam Dr. Idris Salisu Rugu ke cewa tun farko dama matsalar hauhawar farashi na taka muhimmiyar rawa wurin haddasa saɓani a aure.
8: Ya taɓa aure ta inda zaka ga mutane da yawa ka bada naira 500, kuma abin da 500 ɗin da take iya siyan ma yanzu sai dai ka sa 1,000, kuma namiji shi bai ƙara ba. Kuma ita mace duk sanda tace a ƙara sai ya zama fitina, sai ya zama trigger na frustration.
3: Masana na ganin wajibi ne ma'aurata su kai zuciya nesa a irin wannan yanayi don kaucewa samun matsala.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Lababatu Yahuza, wata uwar gida da matsalar ta shafa.
9: Ka siyo attaruhu guda 5 guda 4 naira 100, tumatir guda 3 naira 100. To kin ga anan ma ai bayanin a ce ma kai jamiya ma ba ma zai taso ba. Sai dai kawai dai yau ka samu dan bushashshe tattasai ka hada da shi ka danyi da faduka. Kai wani lokacin ma fa sai dai ka samu dan barkono ka hada shi da albasa ka jajjaga sai ka wannan yi muku jalo.
10: Galibi maza ba su fiye karbar irin wannan sauyi haka kwatsam ba. Yaya kuke lallaba su wajen ganin san aminta da irin abincin da kuke iya yi a yanzu da busassun kayan miya?
9: To wannan kuma ai ya rage nasu. Mutum ai ba wai kayan miyan ne babu ba, tsada suka yi. Idan mutum ya ga baya so sai ya ƙara kuɗin kayan miya a je a siyo mai a yi masa dage-dagen shi ya sha.
10: A karan kanki kin taba fuskantar makamanciyar wannan matsala a irin yanayin nan?
9: Cikin satin nan na yi shinkafa da taliya da miya. Yana zuwa har da ma dan kifi saboda ka farantawa, amma yana zuwa da ya bude miyan saboda dole fa ba za ka hada kayan miyar zalla kayan miya danyi da kuma miyar da aka ce kin danyi mix da bushashshe. A ida ma zaki ga ba hasken su daya ba. Yana bude ta sai cayi. Yaya na ga miyar ta danyi wani baki-baki? Sai ta ne to banda abunka wannan halin tsada kayan miyan da ake ciki ai dole sai an hada da bushashshe. Amma kin san ni bana son bushashshen kayan miya ko? Nace kai hakuri. Eh ni gwara an min jollof ko an min shinkafa da wake da mai da yaji. Nace mai to ba matsala kai hakuri ba za ka kara ba.
10: Wace shawara zaki ba wa mata dangane sirrin gumin dabaran girki a irin wannan lokaci?
9: Dole ne mu yi hakuri domin akwai lokacin da zaki ga kin takarkare kin yi girkin ki saboda kawai ki burin ki faranta wa miji rai, amma shi sai ya zo ya kushe abun ya gabe masa ba saboda ya saba ya zo ya ci jan miya jajir da ita. Yanzu kwa jajir din nan ba za ta samu ba.
1: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
11: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
11: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
11: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac, wadda ta bayar da shawarwarin dabarun girki a irin wannan lokaci.
12: Akwai dabaru da ake wanda yaran yanzu ban yi tsammani za su iya yi ba, amma na san akwai waɗanda za su iya yi. Kin ga kamar yanzu mahaifiyata ita a wannan lokacin ma in tana son cin digiri, a lokacin ake cin digiri jama'a a gidanta, saboda kafin wannan lokacin ya zo za ta samu bushashshen tattasar da tumatir da attarugu ta zo ta sa a wanke mata shi, a kakkaɓe, a cire ƴaƴan cikin shi, a shanya ya bushe, sai ta je ta bar a niƙe mata shi ko a dake mata shi, sai ta samu gwangwan ta dora ta cika ya bushe ras, sai ta ajiye. Wani zubin ba za ta yi amfani da shi ba sai irin wannan lokacin in ya zo, sai ta ɗauko kayan miyanta albasa kawai za ta nema.
10: Kinga sai ta ga kamar kyauta abinta kuma girki
12: kamar kyauta aka bata. Idan ta sa manta ta yanka albasa da ɗan brown kaɗan ta kawo kayan miyanta ta sa kuma nan da nan bikin 5 minutes ya soyu dama bushashshe ne. To ni ma na koyi irin shi. Kin ga yanzu duk tsadar kayan miya nan da kuke magana da wata da ta zo, yanzu ce ni ban san ma ana tsadar kayan miya ba. To za ka yi ta amfani da shi a hankali kuma ga auki.
10: Tunda ai a ƙaurare yake. Hajiya, kamar waɗanda suka makara ba su tanadi busar da su waɗannan kayan miya ba, yanzu lokaci ya ƙure musu, ga kuma kayan miya na tsada, maza kuma ba su ƙara kuɗin cefa ne ba. Wace shawara zaki ba su?
12: To shawara da zan ba su, su yi amfani da abin da ya sauƙaƙa. Idan shambani da ɗan attarugu yake da ɗan sauƙi ko tumatir yana da tsada, su yi amfani da shi. Inji dan za ka yi miyar kaɗi ko miyar abu nan ba sai ka sa tumatir ba. Wannan dage-dagen ne ma za ka ce za ka samu ɗan tumatir kan ɗaka. Abin da suka ga ya ɗan sauƙi to su yi haƙuri dan Allah. Kowace ta yi haƙuri ta yi amfani da haka har lokaci kaɗan ne ba. Daga lokacin ya wuce shi kenan kuma komai aka yi haƙuri za a tadda nasara. Saboda yawan tashin hankali a gida su kansu masu gidan suna fama da kansu. Ga maganar yara, kuɗin makaranta, wane ne wane, shi ma kanshi babban abu.
2: Tattaunawar Azima Bashir Aminu da Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. baya a gare ku masu saurare ya yanayin tsadar kayan miya yake a inda kuke wasu dabaru kuke bi dan samun sauki wajen hada girki wani tallafi mazaje ke baiwa matan sa irin wannan lokaci sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: kuma da lagada Zainab da wannan shirin
13: RFI
0: yanzu kuma sai mu je zagaye da bin labaran wata mata guda daga cikin waɗanda aka yi nasarar cetowa a hannun mayakan Boko Haram ta bayyana yadda ta rasa ayyanta uku sannan ake ci gaba da garkuwa da mijinta ranar uku ga watan Maris din wannan shekara mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da mutane sama da 400 a karamar hukumar Goza ta jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya garkuwar da mutane ita ce mafi muni da aka gani a tsawon shekaru ranar Lahadin da ta gabata dakarun Najeriya na rundunar operation hadin kai suka bayyana ceto mutanen su 360 da suka hada da mata da tsofaffi da kuma kananan yara a tsaunin Mandara inda Boko Haram ta yi garkuwa da su a cikin wani mawuyacin hali gwamnatin Najeriya ta bayyana matukar karuwarta kan yadda abinci mara inganci ke sanadin mutuwar ƴan kasar akalla 53 kowace shekara wasu kusan miliyan 50 kuma ke harbuwa da cutuka iri daban-daban ministan kiwon lafiyar kasar Dr. Isaac Salako ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin a birnin Abuja Salako ya kuma bayyana matsalar karancin abinci a matsayin babban kalubalen da kasar ke fuskanta to gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso ta soke gasar sarauniyar kyau da aka tsara yi don kare martaba al'adun kasar ajiya Litinin ministan al'adun kasar ta sanar da matakin a wani yunkuri na sanya ido kan tsare-tsaren sa ta yadda zai daidai da alƙiblar da kasar ta sa gaba da wannan matakin ba za a sake gudanar da duk wata gasa mai makamanciyar ta ba a kasar har sai abin da hali yayi kungiyar tarayyar turai ta sanar da wariye euro biliyon 5 don karfafawa da kuma sa ido kan cutar ebola a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da makwabtanta kwamishiyar tarayyar turai kan harkokin shin kai da kiyaye annoba hajjal habib ta bayyana tallafin a ziyarar da ta kai gabashin Congo ranar Lahadin da ta gabata don goyawa kokarin da ake na hana yaduwar cutar Ebola da ta sake barkewa baya a Senegal muhawara kan dawowar Ousmane Sonko a majalisar dokokin kasar a matsayinsa na zababbe ya dauki wani sabon salo bayan da ƴan majalisa na bangaren adawa suka garzaya kotun tsarin mulkin kasar domin kalubalantar dawowar tasa a korafin da suka shigar ƴan majalisar sun kalubalanci ayar doka mai lamba 54 da a karkashin ta tsohon firayim ministan Ousmane Sonko ya samu damar karbe kujerarsa a majalisar dokokin Senegal rundunar sojin ruwan Mauritania ta ce ta yi nasarar ceto ƴan cirani sama da 1000 da suka yi kurin tsallaka gabar ruwan ta a cikin kwanaki 10 kamfanin dillancin labarai FP ya rawaito cewa a ƴan tsakanin nan an samu karuwar kwararar bakin hauri a tekun Atlantic Daraktan hukumar hana fasakori a gabar ruwan Mauritania Ahmed Mulai ya ce rundunar su na ci gaba da bayar da kulawa ta musamman ga mutane 194 daga cikin waɗanda aka ceto. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida a wannan talatar cewa duk da musayar hare-haren da Iran da Isra'ila suka yi a ƙarshen mako akwai yiwuwar kulle yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya a cikin kwanaki 2 zuwa 3 masu zuwa. Haka ma Trump ya ce yarjejeniyar da yake son cimmawa da Iran za ta hada da batun nukiliya da kuma sake bude mashigar ruwan Hormuz ko da yake har yanzu gwamnatin Tehran ko kuma rundunar juyin juya halin kasar ba su ce uffan dangane da wannan sabon ikirarin na Trump ba. Kafar yada labaran gwamnatin Lebanon ta ce rundunar sojin Isra'ila ta kaddamar da wani mummunan farmakin soji kan garin Tir da ke kudancin kasar inda ta kashe mutum 14 tare da jikata wasu akalla 20. Majiyoyin gwamnati da na kungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon sun ce dakarun Isra'ila sun kai harin ne bayan fitar da sakon gargadi ga mazauna garin da su bar yankin a karon farko tun bayan faro yakin su da Hezbollah ranar 2 ga watan Maris din wannan shekara. Ayyukan ceto na waɗanda ke da sauran numfashi na cigaba da fuskantar cikas a lardin Sarangani na ƙasar Philippines bayan mummunar girgizar ƙasa ta afka masa a ƙarshen mako. Likitoci na ta faman kawo ɗauki ga ɗumbin waɗanda suka samu raunuka a rumfunan tafi da gidanka da aka karkafa. Tumar Allah za ka yi nabi na labaran yanzu kuma ga shirinmu na gaba.

0: To a yau shirin namu na nishadi zai fara ne da labarin shahararren mawakin nan na Najeriya kuma marubucin waka wato Peter Okoye wanda aka fi sani da Mr. P ɗaya daga cikin fitattun tagwayen mawakan nan da ake kira P Square wanda ya mayar da hankali akan sukar da ake yi masa game da wata sabuwar wakar sa da ya fitar mawakin wanda aka ga yana rawa a cikin sabon faifan wakar tasa ya fuskanci tsokaci ta wasu mutane ta shafukan sada zumunta waɗanda suka ce ya kamata ya yi ritaya yayin da suke cewa salon wakar ta Afrobeat dai ta matasa ce shi kuwa a nasa bangare da yake mayar da martani a game da wannan kira na waɗannan mutane Mr. P ya yi wasu bayanai da ke nuni da zakakurancin sa bangaren taka rawa da yin wasanni da basirar da yake da ita wajen sarrafa kayayyakin kiɗa da kuma kwarewarsa a wannan bangare sannan ya koma shafin sa na sada zumunta inda yake cewa ko ba komai ya kamata a mutunta shi kana ya kuma yi ikirarin cewa yawancin masu sukar na takeici ne akan tarin magoya bayan Peace Square waɗanda har yanzu ba su yarda da rabuwa ta tafiyar su ta tagwaitaka kamar yadda suka taso ba mawakin ya ci gaba da cewa kwanakin nan ya sanya hannu kan wata yarjejeniyar aiki ta shekaru 5 ta miliyoyin daloli da wani kamfanin rarraba kayayyaki na ƙasa da ƙasa inda ya jaddada cewa a wannan tafiyar tasa dai zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahufa sai yayi an muka tsallaka Bollywood kuma masana'antar fina-finan India Daya daga cikin fitattun jaruman masana'antar ce wato Saif Ali Khan ya bayyana cewa ya dauki wasu darussa da ya samu daga abokin aikinsa wato Shahrukh Khan a wani film da suka fito tare wato Kalho Naho da yake zantawa da wata mujallar India wato Variety India Saif ya bada darasi na farko da ya samu daga Shahrukh Khan din a game da fina-finan da suke yi da yake cewa Shahrukh Khan din ya taba tambayar sa cewa da wa kake la'akari a duk lokacin da zaka fara aikin film sai ya ce shi bai sani ba kamera ce kawai sai ya ce masa director shirin shine jagora sai kuma al'ummar da zasu kalli abin da kake yi sun fike marar tasiri domin dukkanin aikin wurin sa yake tafiya Saif din ya sha samun yabo kan irin kokarin sa a shekarun baya amma da aka tambaye shi ko zai so ya kasance director film sai jarumin yayi watsi da wannan tambaya bai bada amsa ba to da wannan labarin nishadin ya zo karshe Umar Sani gare ka
1: na gaida Nasiru Sani da wannan shirin nasa
2: RFI
1: yanzu kuma sai shirin ra'ayin ku masu saurare
3: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da Hadiza Idris A Najeriya, lura da yadda sha'anin tsaro ke ƙara tabarbarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulle irin wannan yarjejeniyar da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Zamu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gidan Radio France Arabia mai albarka da farko dai sunana Shehu Rasha daga nan jihar Bauchin tarayyar Najeriya nake magana da ku dai wannan lokaci. To mutanen Zamfara da Katsina dai da suke neman sulhu da wayannan yan ta'addan to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ni ina gani abun bai zama abun mamaki ba sakamakon don sun yi sulhu da yan ta'adda kuma gwamnati ta ce ba sa hannunta a ciki. To ina gani ai abun da yafi ma mafita shi kake nema. Saboda haka gaskiya ne ina gani idan dai za su bar su yi noman su to don sun yi sulhu da su bai zama abun wani kalubale ba saboda haka kuma nake kira ga su kuma masu kokarin yin sulhu da su idan sun san sulhun ko an yi zai tashi to kada ma su yi sulhun da su kuma Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan tashi-tashi hankula a duk inda musulmi Allah ya suke da kristocin mu da kowa da kowa na kowa fata alkhairi mai magana shi mun rashi daga jarabocin tarayyar Najeriya RFI ya tashi lafiya
2: Sunana Bala Yaro da jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Alal hakika wannan yarjejeniya da yawancin mutane suke yi da su da barayi domin su samu zuwa gona su yi noma ba tare da sahalewar gwamnati ba. So idan ka duba wannan abu ta wani bangare ya zama mu waɗannan mutanen ƙauyen ya zama musu dole ne. Abun ya zama gaba kura baya sayaki. Domin idan ka duba waɗannan mutane gwamnati dai an yi ta ne don ta kare rayukan mutane da dukiyoyinsu sai aka waye gari kuma gwamnatin ta kasa kare rayukan mutane da dukiyoyinsu sannan waɗannan mutane su suka fi kusa da barayin nan gurin da suke gudanar da rayuwansu a wannan guri barayi suke wanda gwamnati ba ta iya kai jami'an tsaron su wannan gurare da su da barayi su suke gudanar da rayuwarsu so kaga idan har barayin nan suka ba su dama su zo su yi noma ba abin da suka iya sai wannan noma su kaga idan barayin suka sahale musu akan cewa su zo su kulle yarjejeniya su ci gaba da noman su su ma suna yi musu ayyuka kaga ina ganin cewa za su yi amfani da wannan dama domin su cece rayuwarsu amma tsakani da Allah da Annabi abin da yake faruwa a yankunan Zamfara da Katsina wannan abun ba karamin abun tashin hankali bane mutane akwai waɗanda an koro su suna nan a garuruwa ba sa iya zuwa ƙauyukansu so kaga idan suka samu wannan dama ta wannan yarjejeniya za su je su aikata wannan abun su yi noma su samu abun da suka ci fatan mu dai shine Allah ka bamu da wamman zaman lafiya a ƙasar mu da kuma jahohin mu da waɗannan iftila'i ya dama mai magana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya
5: lalle gaskiya gami da sulhankin da ɗan uwa sun kai akan da da an ta'adda nan saboda su bar su masu gudanar da harkokin su ne da kullum kuma wa ana cewa ba tare da sahalce gwamnati ba tare da yarda gwamnati ba da abin ga gwamnati yanzu ina na suka shugabanni wanda za su kare talaka ga abin da yake gudana yanzu duk ma da yake harkan ma zabe yanzu kowa mai da hankalin shi akan zabe kau yanzu ma suna iya amfani da wata dama da ƴan ta'adda nan don saboda su ci zabe dai yau abin ga ba yau ba yake shekaru na yau ana haraka yaki da ƴan ta'adda da komi da komi amma abu ga nan dai ta ƙara bazuwa ɗaya shiga kamar ka ƙara kamar kana zuba mahuta a sansani tana tashi a ce ana yaki da su a ce ana abin ga amma ga su nan kuma abin ga akan talaka kawai ka ƙarya Allah ubangiji dai kawo mana ƙarshen wanga fitina da masiba ta kafarwa mai magana da ku Adamu Ali ɗan New York Abu Zara da yake zama cikin ƙasar Lagos
6: Radio Faransa International suna na shugaba Ilyami Kantidi Shayi Garkin Daura na tare da Ibrahim Hakim Hulawan da yake Bashan Neja. Ana hakikan sulhu da ƴan bindiga sukan yi da al'umma ko ce talakawa domin gwamnati ba ta san da wannan sulhu ma da gwamnati ma an yi sulhun wannan to abin ya cittira. Mu dai addu'ar mu Allah Ubangiji ya sa sulhun ya zama alheri. Su kuma masu wanga ta'addanci Allah wani ka ƙara shirya mana su da shiryu in ba masu shirya wani Allah kai ka halarce mu kai ka sani za ka yi da su a da mu je Allah ka ba mu zaman lafiya kanmu gajiya je mu ci gaba da addu'a Allah ka shirya mana duk al'umma sunana shugaba Ilyami Kantidi Shayi
7: salamu alaikum radio faransa international mai magana na

0: To, gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso ta soke gasar sarauniyar kyau da aka tsara yi don kare martaba al'adun kasar. A jiya Litinin, ministan al'adun kasar ta sanar da matakin a wani yunkuri na sanya ido kan tsare-tsarenta ta yadda zai daidai da alƙiblar da kasar ta sa gaba. Da wannan matakin ba za a sake gudanar da duk wata gasa mai makamanciyar ta ba a kasar har sai abin da hali yayi. Kungiyar tarayyar Turai ta sanar da wariye euro biliyon 5 don karfafawa da kuma sa ido kan cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da makwabtanta. Kwamishiyar Tarayyar Turai kan harkokin shinkai da kiyaye annoba Hajjal Habib ta bayyana tallafin a ziyarar da ta kai gabashin Congo ranar Lahadin da ta gabata don goyawa kokarin da ake na hana yaduwar cutar Ebola da ta sake barkewa baya. A Senegal, muhawara kan dawowar Usman Sonko a majalisar dokokin kasar a matsayinsa na zababbe ya dauki wani sabon salo bayan da 'yan majalisa na bangaren adawa suka garzaya kotun tsarin mulkin kasar domin kalubalantar dawowar tasa. A korafin da suka shigar 'yan majalisar sun kalubalanci ayar doka mai lamba 54 da a karkashinta. Tsohon Firayim Ministan Usman Sonko ya samu damar karbe kujerarsa a majalisar dokokin Senegal. Rundunar sojin ruwan Mauritania ta ce ta yi nasarar ceto 'yan cirani sama da 1,000 da suka yunkurin tsallaka gaɓar ruwanta a cikin kwanaki 10. Kamfanin dillancin labarai FP ya rawaito cewa a 'yan tsakanin nan an samu karuwar kwararar bakin hauri a tekun Atlantic. Daraktan hukumar hana fasakori a gaɓar ruwan Mauritania Ahmed Mulai ya ce rundunar su na ci gaba da bayar da kulawa ta musamman ga mutane 194 daga cikin waɗanda aka ceto. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida a wannan talatar cewa duk da musayar hare-haren da Iran da Isra'ila suka yi a ƙarshen mako, akwai yiwuwar kulle yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin gabas tsakiya a cikin kwanaki 2-3 masu zuwa. Haka ma Trump ya ci yarjejeniyar da yake son cimmawa da Iran za ta hada da batun nukiliya da kuma sake bude mashigar ruwan Hormuz, ko da yake har yanzu gwamnatin Tehran ko kuma rundunar juyin juya halin kasar ba su ce uffan dangane da wannan sabon ikirarin na Trump ba. Kafar yada labaran gwamnatin Lebanon ta ce rundunar sojin Isra'ila ta kaddamar da wani mummunan farmakin soji kan garin Tir da ke kudancin kasar, inda ta kashe mutum 14 tare da jikata wasu akalla 20. Majiyoyin gwamnati da na kungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon sun ce dakarun Isra'ila sun kai harin ne bayan fitar da sakon gargadi ga mazauna garin da su bar yankin a karon farko tun bayan faro yakin su da Hezbollah ranar 2 ga watan Mars din wannan shekara. Ayyukan ceto na waɗanda ke da sauran numfashi na cigaba da fuskantar cikas a lardin Sarangani na kasar Philippines bayan mummunar girgizar ƙasa ta afka masa a ƙarshen mako. Likitoci na ta faman kawo ɗauki ga ɗumbin waɗanda suka samu raunuka a rumfunan tafi da gidanka da aka karkafa. Tuzu kuma ya sai Jamhuriyar Nijar, inda farashin kayan abinci ya fara ƙaruwa a kasuwannin ƙasar yayin da aka fara aikin gona a sassan kasar, musamman abinci da mazauna karkara suka fi amfani irin su hatsi da dawa da masara. Wannan hawa farashin na zuwa ne bayan an shekara cikin arhar abincin, lamarin da ya fara tada hankalin magidanta. Don haka jama'a ke fatan gwamnati ta fiddo abinci mai ragi da wuri don manoma su samu abincin da za su yi aikin noma cikin nutsuwa. Azumi Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoto.
1: Irin yadda ake aikin shika da bakacin kayan gona a lokacin da farashin ya fara hauhawa, inda hukumar bayyana farashin kayan gona Sima ta ce a makon ƙarshe na watan Mayu farashin hatsi da dawa sun ƙaru da kashi 3-5, lamarin da Alhaji Inusa Sadi, shugaban masu sayar da kayan gona a Damagaran, ke cewa
2: abinci ya fara hawa kuma buƙatar abinci a daji ta ƙaru wajen manoma. Ka san an shekara ana arha, to hatsi dai yanzu Santolo muna saida shi dan kasa jika goma sha shida da rabi dan Najeriya jika goma sha biyar da rabi san kilo na hatsi muna saida shi jika 22 nan da kwana bai 40 ba bai wuce jika goma sha biyar ba yakin yanzu kaga jika bakwai ta karu
1: karuwar bukatar abincin dan gudanar da aikin gona da kuma tsadar mai ne suka haddasa tashin farashin abincin a cewar Musa Malam Amadu mai saida kayan abinci a unguwar Share Zamna ta Damagaram
3: misalin karamcin kayan da ya fara zuwa kuma kara farashi sai dan karu ba kamar da ba asosai ana nuna zaido alasai tunda sayan da ake ana tunanin abin da ya kwana biyu akan shekara biyu da ta wuce gaskiya bana alhamdulillah da sauki
1: akan ce sai da ruwan ciki ake jan na rijiya ganin abincin ya fara tsada ya sa manoma irin Sulaimana Dandaguda na kauyen Termini suka zaburo kasuwa
4: za a yi noma ne dole kuma noman ku hida abinci za a yi shi wallahi sai in ba a yi sai ba abincin hallo noman kaga biya yi ba
5: ana wani lokaci a sa abinci mai rahusa a saida
4: ya wannan mun ji ana huji kama a kasar Termini ana saida amma kuma sai ka je kai ta billahi ba ka samu to gara ka zo da kuɗin ka saya da tsada kawai nan gura ya yi biyan bukata kawai in za ka sai buhu a saida ma kamati ya goma kawai hallo ya kaje ka dawo ka gani
1: kan yadda farashin ke karuwa duk mako yasa irin su Isa Haladu na karkarar Gafati ke kira ga gwamnati ta fiddo da abinci dan karya farashin sa
6: abinci yayi tsada ga noma yazo kuma waccan akai da Allah gwamnati ta diba da shinkafan nan da hatsin nan da masaran nan ta diba ta kare da darajar su ita ta hiddo na ta wanda ta ajiye ta saida ma talaka dama ai lokacin damana ya kamata a ba talaka hatsin da zai ci yayi aiki
1: tun dai gwamnati ta hango matsalar ta fitar da abinci a cewar Captain Abdurabbo shugaban karamar hukumar kumar shiya ta biyu ta birnin da magaran da ke cewa akwai isasshen abinci
7: lalle kokari gwamnati ta yi shi sosai ana saida zaman kana da kudin ka kawo saida maka akwai hatsi akwai dawa akwai masara akwai shinkafa buhu na kimanin kilo 100 ake saida shi jika 13 shinkafa kilo 25 ake saida shi jika 9
8: ya akai hanzu bai kare ba ganin ku
7: to a gani na saboda mutane ba sa cikin yunwa yunwan nan da muka sani shekarun baya gaskiya ta bace yanzu kwana da abincin shi a aje
1: sai dai a ce gwar nafi manomi na bulma garin dawa taki suka fuso koda bashi ne ba abinci ba
9: mu gwamnati ta ba mu taki kawai mu an wadatar ko ba a bada ba kyauta mu gwamnati mu kamu da bashi na taki kawai abinci isasshe za a samu mu kaji fatanmu da gwamnati a da arzami Allah ya kara mata tsawon kwanaki da
1: tsadar abinci dai babban tashin hankali ne ga magidanta musamman a karkara da ke da kofa ga aikin noma Azima Bashir Aminu Arafai Hausa
0: shirinmu na rayuwata
10: rayuwata
11: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Hausawa kan ce girki adam mace yayin da masu salon magana ke cewa duk macen da ta mallaki magirka tabbas ta mallaki mai gida to sai dai fa girkin baya kammaluwa sai da tallafin kayan hadi a sahun wannan kayan hadin kuwa kayan miya ke kan gaba wanda kuma a yanzu ake fama da karanci da kuma tsadar su A duk lokacin da damina ke gab da faduwa akan ga yankewar kayan miya a yankuna da dama lamarin da ke jefa mata a yanayi na kakanakai tare da lalaban dabarun ci gaba da sanwa mai dadi to sai dai a yayin da wasu magidanta ke karin kudin cefani da zarar an zo irin wannan gabar wasu kan yi kememe tare da neman lallai sai an ci gaba da yi musu sanwa kamar yadda aka saba lamarin da a lokuta da dama kan haddasa rikici tsakanin ma'aurata wannan shine maudu'in da shirin rayuwata na yau zai mayar da hankali a kai inda muka tattauna da Lababatu Yahuza wata uwar gida da matsalar ta shafa sai kuma Hajiya Ramatu Yusha'u uwar garin Festac da ta bayar da shawarwarin dabarun girki a wannan lokaci na kamfar kayan miya amma kafin nan ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada mana a kai
10: rayuwata
1: A duk lokacin da damuna ke gab da faduwa akan fuskanci karancin kayan miya wanda ke matsayin kan gaba a girki lamarin da a wasu lokuta ke haddasa tashin tashina a gidajen aure ganin yadda maza kan so ci gaba da cin sanwa mai dadi sai dai wasu mata sun shaida mana cewa a yanzu fa kayan miya ba sa tabuwa
10: kayan miyan ma da zaka sarrafa yau kai girki ka ci mai dadi shi ma yana nema ya gagar dan talak sai dai ka hada da bushashe shi ma in ka samu bushashen ma kamar ka ce samu haka za a baka kayan miya danye yayi tsada
12: wallahi sun yi tsada sosai yanzu kin ga da kwando zaka same shi tumatir misali zaka same shi 10,000 15,000 yanzu sai ga ya tafi wajen 30,000
1: Abdullahi malama dan kasuwa ne dake tafiyar da hada-hadar kayan gwari ya kuma bayyana cewa a nan gaba matsalar kayan miyan ka iya ta'azzara fiye da yadda ake gani a yanzu
13: farahin ya rikon ya yanzu gan muke ma da nan din ya kare wannan tumatir namu na arewa kuma mu shiga na Ghana da na Kamaru
1: magidanta da dama kan kare yawan kudin cefa ne ga mata a irin wannan lokaci yayin da wasu kan yi kimimi sai dai magidanci Bashir Haruna ya ce dani ya kara kudin cefa ne ga iyalinsa
14: wallahi tallahi idan na ga miki cefa nan da ne ajiye zuwa yau ya kani naira 3,000 abin ya ninka mu
1: a irin wannan yanayi dai akan fuskanci takun saka tsakanin ma'aurata batun da kwararren masanin halayyar dan adam Dr. Idris Salisu Rugu ke cewa tun farko dama matsalar hauhawar farashi na taka muhimmiyar rawa wurin haddasa sabani a aure
15: ya taba aure ta inda zaka ga mutane da yawa ka bada naira 500 kuma abin da 500 din da take iya siyan ma yanzu sai dai ka sa 1,000 kuma namiji shi bai kara ba kuma ita mace duk sanda tace a kara sai ya zama fitina sai ya zama trigger na frustration
1: masana na ganin wajibi ne ma'aurata su kai zuciya ne sa irin wannan yanayi dan kaucewa samun matsala
16: RFI
17: to madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto yanzu sai zan tawarta da Lababatu Yahuza wata uwar gida da matsalar ta shafa
18: ka siyo attaruhu guda 5 guda 4 naira 100 tumatir guda 3 naira 100 to kin ga anan ma ai bayanin a ce ma kai jamiya ma ba ma zai taso ba sai dai kawai dai yau ka samu dan bushashe tattasai ka hada da shi ka danyi da faduka kai wani lokacin ma fa sai dai ka samu dan barkono ka hada shi da albasa ka jajjaga sai ka wannan yi muku jalof
19: galibi maza ba su fiya karbar irin wannan sauyi haka kwatsam ba yaya kuke lallaba su wajen ganin san aminta da irin abincin da kuke iya yi a yanzu da busassun kayan miya
18: to wannan kuma ai ya rage nasu mutum ai ba wai kayan miyan ne babu ba tsada suka yi idan mutum ya ga baya so sai ya kara kudin kayan miya a je a siyo mai a yi masa dage-dagen shi ya sha
19: a karan kanki kin taba fuskantar makamanciyar wannan matsala a irin yanayin nan
18: cikin satin nan nayi shinkafa da taliya da miya yana zuwa har da ma dan kifi saboda ka farantawa amma yana zuwa da ya bude miyan saboda dole fa ba za ka hada kayan miyar zalla kayan miya danyi da kuma miyar da aka ce kin danyi miss da bushashe a ida ma zaki ga ba hasken su daya ba yana bude ta sai cayi yaya naga miya ta danyi wani baki-baki sai ta ne to banda abunka wannan halin tsada kayan miyan da ake ciki ai dole sai an hada da bushashe amma kin san ni bana son bushashen kayan miya ko nace kai hakuri eh ni gwara an min jollof ko an min shinkafa da wake da mai da yaji nace mai to ba matsala kai hakuri ba za a kara ba
19: wace shawara zaki bawa mata danganan sirrin gumin dabaran girki a irin wannan lokaci
18: dole ne mu yi hakuri domin akwai lokacin da zaki ga kin takarkare kin yi girkin ki saboda kawai ki burin ki ki faranta wa miji rai amma shi sai ya zo ya kushe abun ya gabe masa ba saboda ya saba ya zo ya ci jamiya jajir da ita yanzu kwa jajir din nan ba za ta samu ba
20: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
21: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
21: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
20: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
21: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Ramatu Yusha'u uwar garin Festac wadda ta bayar da shawarwarin dabarun girki a irin wannan lokaci
2: akwai dabaru da ake wanda yaran yanzu ban yi tsammanin za su iya yi ba amma na san waɗanda za su iya yi kin ga kaman yanzu mahaifiya ita a wannan lokacin ma in tana son cin digiri a lokacin ake cin digirin jama'a a gidanta saboda kafin wannan lokacin ya zo za ta samu busasshen tattasar da tumatir da sa ta rubuta zo ta sa a wanke mata shi a kakkaɓe a cire duk ƴaƴan cikin shi a shanya ya bushe sai ta je ta bar a nike mata shi ko a dake mata shi sai ta samu gongonta ta dura ta cika ya bushe ras sai ta ajiye wani zubin ba za ta yi amfani da shi ba sai irin wannan cikin in ya zo sai ta dauko kayan miyanta albasa kawai za ta nema
16: kin ga sai ta ga kamar kyauta abinta kuma girki
2: kamar kyauta aka ba ta idan ta sa manta ta yanka albasa ta dan brown kadan ta kawo kamiyan ta sa kuma nan da nan bikin 5 minutes ya soyu dama bushashe ne to ni ma na koyi irin shi kin ga yanzu duk tsada kamiyan nan da suke magana da wata da ta zo yanzu ce ni ba san ma'ana tsada kamiyan ba to za ka yi ta amfani da shi a hankali kuma ga auki
16: tunda ai a kaurare yake Hajiya kamar waɗanda suka makara ba su tanadi busar da su waɗannan kayan miya ba yanzu lokaci ya kure musu ga kuma kayan miya na tsada maza kuma ba su ƙara kuɗin cefa ne ba wacce shawara zaki ba su
2: to shawara da zan ba su su yi amfani da abin da ya sauƙaƙa idan shambani da ɗan atarugu yake da ɗan sauƙi ko tumatir yana da tsada su yi amfani da shi in gidan za ka yi miyar kaɗi ko miyar abu nan ba sai ka sa tumatir ba wannan dage-dagen ne ma za ka ce za ka samu ɗan tumatir kan ɗaka abin da suka ga ya ɗan sauƙi to su yi haƙuri don Allah kowace ta yi haƙuri ta yi amfani da haka har lokaci kaɗan ne ba daga lokacin ya wuce shikenan kuma komai aka yi haƙuri za a tada nasara saboda yawan tashin hankali. A gida su kansu masu gidan suna fama da kansu ga maganar yara kuɗin makaranta wane ne wane shi ma kanshi babban abu ne
17: tattaunawar Azima Bashir Aminu da Hajiya Ramatu Yusha'u uwar garin Festac da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya tambaya a gare ku masu saurare ya yanayin tsadar kayan miya yake a inda kuke wasu dabaru kuke bi don samun sauki wajen hada girki wani tallafi mazaje ke baiwa matansa irin wannan lokaci sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: kamar da lagada Zainab da wannan shirin
21: RFI
0: kuma ga shirin mana

0: A yau shirin namu na nishadi zai fara ne da labarin shahararren mawakin nan na Najeriya kuma marubucin waka wato Peter Okoye wanda aka fi sani da Mr. P ɗaya daga cikin fitattun tagwayen mawakan nan da ake kira P-Square wanda ya mayar da hankali akan sukar da ake yi masa game da wata sabuwar wakarsa da ya fitar. Mawakin wanda aka ga yana rawa a cikin sabon faifan wakar tasa ya fuskanci tsokaci ta wasu mutane da shafukan sada zumunta waɗanda suka ce ya kamata ya yi ritaya yayin da suke cewa salon wakar ta Afrobeat zai ta matasa ce. Shi ko a nasa bangare da yake mayar da martani a game da wannan kira na waɗannan mutane, Mr. P ya yi wasu bayanai da ke nuni da zakakurancinsa a bangaren taka rawa da yin wasanni da basirar da yake da ita wajen sarrafa kayayyakin kiɗa da kuma kwarewarsa a wannan bangare. Sannan ya koma shafinsa na sada zumunta inda yake cewa ko ba komai ya kamata a mutunta shi. Kana ya kuma yi ikirarin cewa yawancin masu sukar na takaici ne akan tarin magoya bayan P-Square waɗanda har yanzu ba su yarda da rabuwa da tafiyarsu ta tagwaitaka kamar yadda suka taso ba. Mawakin ya ci gaba da cewa kwanakin nan ya sanya hannu kan wata yarjejeniyar aiki ta shekaru 5 ta miliyoyin daloli da wani kamfanin rarraba kayayyaki na ƙasa da ƙasa inda ya jaddada cewa a wannan tafiyar tasu dai zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shahufa sai yayi. An muka tsallaka Bollywood kuma masana'antar fina-finan India. Daya daga cikin fitattun jaruman masana'antar ce wato Saif Ali Khan ya bayyana cewa ya ɗauki wasu darussa da ya samu daga abokin aikinsa wato Shahrukh Khan a wani fim da suka fito tare wato Kal Ho Na Ho. Da yake zantawa da wata mujallar India wato Variety India, Saif ya ba da darasi na farko da ya samu daga Shahrukh Khan ɗin a game da fina-finan da suke yi da yake cewa Shahrukh Khan ɗin ya taɓa tambayarsa cewa da wa kake la'akari a duk lokacin da zaka fara aikin fim, sai ya ce shi bai sani ba, kamera ce kawai. Sai ya ce masa daraktan shirin shine jagora, sai kuma al'ummar da za su kalli abin da kake yi sun fi kamera tasiri domin dukkanin aikin wurin su yake tafiya. Saif din ya sha samun yabo kan irin kokarinsa a shekarun baya, amma da aka tambaye shi ko zai so ya kasance daraktan fim, sai jarumin ya yi watsi da wannan tambaya bai ba da amsa ba. To da wannan labarin nishadin ya zo ƙarshe, Umar Sani gare ka.
1: Na gaida Nasiru Sani da wannan shirin nasa.
2: RFI.
1: Yanzu kuma sai shirin ra'ayoyinku masu
3: sauraro. Shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da Hadiza Idris. A Najeriya, lura da yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniyar da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
4: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka, daga ƙaramar hukumar Bakuri da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Babu shakka dole take sanyawa waɗansu mutanen suke zuwa wurin ainihin 'yan bindiga su je su nemi ainihin sasanci da su. Duba da irin yadda ainihin 'yan bindiga suke cin karansu ba babbaka, duk da irin ikirarin da ainihin hukumomi ke yi na kawo ƙarshen lamarin, za a ga cewar wurare da dama 'yan bindiga sun kori waɗansu mutanen daga garuruwansu, sannan wasu wuraren kuma sun kwace duk wata kaddara tasu sun mai da su mabarata sun mai da su bayi. To don haka shi ya sa mutanen suke zaɓar ma kansu gara su je su yi sasancin da su su zauna ƙarƙashin su domin su samu wanzuwar zaman lafiya, wanda kuma ba komai ya kawo haka ba face ainihin sakaci ne na gwamnati, tunda ba za mu ce gwamnati ta gaza ba, domin gwamnati ikon Allah ce, babu abin da ya fi ƙarfinta. Fatan mu dai Allah kawo mana wanzuwar zaman lafiya waɗannan mutane masu wannan aika-aika. Idan masu shirewa ne Allah ya shirye su, idan ba ma shirewa ba ne Allah ka yi mana maganin su. Sashen Radio France International, na gode ku tashi lafiya.
2: Sashen Hausa Radio France International mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Gaciya a garin Katari. Alal hakika duba da yanayi na waɗannan tabarbarewa tsaro wanda ya jawo al'ummomi suna rungumar sulhu da ƴan ta'adda. To wannan alal hakika sakaki ne ga hukumar Najeriya musamman ta ƙasa ga baki ɗaya. Ta za a yi ko da yaushe a ce ana maimaita abu ɗaya. Jami'an tsaron nan akwai su na sojoji ga na 'yan sanda. A ɗebe su mana kada a sake barin wani ya kwana a cikin bariki. A ɗebe su idan dai har da gaske so ake a yaƙi abin. Kuma su sun gwamnati sun ce baron su kuma al'umma suna duba maslahansu suna so su yi noma. To a ɗiba jami'an sojoji da na 'yan sanda a ba su kayan aiki su shiga daji gaba ɗaya kawai wanda ya kwana a bariki sai waɗanda za su duba tsaro da sauran abubuwa duk a banduma kaso 100 cikin kai kaso 80 cikin 100 na jami'an tsaron a baza su a bar 20 su jira al'umma a gani in ba a gama da abun ba. Ina muku fatan tashi lafiya Radio France International.
3: Yanzu kuma za mu leƙa shafinmu na Facebook. Kani Muhammad daga Karmo Abuja Nigeria. Salam Arab Ai Hausa. To hasali sulhu da 'yan bindiga bai da wani amfani domin kuwa an daɗe ana yin sa ba a cimma nasara ba. Don haka kulla yarjejeniyar sulhu ba ta yin tasiri. Matsalarmu sai an yi abu kamar da gaske kuma a ƙarshe sai ya rushe domin ba a yi shi kan gaskiya da riƙon amana ba. Komai za a yi shi kan gaskiya ba yaudara. Arab Ai Hausa a tashi lafiya. Sani Ashahura mai goro kuwa cewa shugabannin ƙasa ta Najeriya sun kasa tabbatar da tsaro a ƙasar. Fatan mu dai Allah Ubangiji shi kawo muna ɗaukin gaggawa. Baban Abdalla cewa ba sulhu bane wannan, mika wuya ga 'yan bindiga ne tunda gwamnati ta ƙi taimakon su. Nasir Mustafa, gwamnati ta gaza. Kada a sha'afa. Shirin ra'ayoyinku masu sauraro na zuwa muku daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa. Hakanan kai mai sauraro da ke buƙatar kasancewa a cikin shirin, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-760-3661. Sai kuma saƙon Bilyaminu a Gwarmaji daga ƙaramar hukumar Ningi a jihar Bauchi ya ce assalamu alaikum Arab Ai Hausa, fatan alkhairi a gare ku. To mu dai fatanmu shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro da jihohinmu na arewa ke fama da shi domin haƙiƙa gwamnatin Najeriya ta gaza. Siraja Salisu, yin sulhu da wanda yake ɗauke da makami aikin banza ne. Su mutane ne kamar kowa. Kamar yadda suka haɗa kai suke yaƙar ku, kuma ku haɗa kai ku yaƙe su shine mafita. Sanusi Maɗattai da Magara, ni dai tuni zan yi ga mahukuntanmu cewa kada fa su manta mu amana ce a wajensu. Kuma ko ba daɗe ko ba jima, Allah sai ya tambaye su ba a san yadda suka tafiyar da ita a ranar da mulki ko kuma duk wani muƙamin da mutum ya riƙe. Ba zai tsiratar da shi ba, face aiki da gaskiyarsa kaɗai. Don haka su san da sani wannan rana wadda za su yi bayani daki-daki ta ranar tafe. Sai kuma Ibrahim Tasu'u Tsabu, muna addu'ar Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar arewacin Najeriya da ƙasa baki ɗaya. To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadinku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu Hassan Alhassan Suleja, taku Hadiza Idris, da na shirya na kuma gabatar ke cewa peace salam.
5: Tukarin murhe shirin ga wasu daga cikin kanin labarin da kuka ji. Hukumomin Najeriya da na Ghana sun yi zazzafar martani ga gwamnatin Afirka ta Kudu wacce ke ƙoƙarin kare 'yan ƙasarta da ke zanga-zangar nuna ƙyamar baƙi. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya yaba Uganda kan yunkurinta na hana yaduwar cutar Ebola. shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk da har-haren da Iran da Isra'ila suka kai mai juna har yanzu akwai yiwuwar a kulle yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya. Madadin lokacin ma'aikatan sashi Hausa na fi musamman ma Bashir Ibrahim Idris da ya tsara wannan shirin, Hassan Al-Hassan Suleja Sadanduku, nimbar sa nake cewa mu kwana lafiya.

0: Karfe 9 agogon Najeriya nishar Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamu.
1: Umar Sani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Hukumomin Najeriya da na Ghana su yi zazzafar martani ga gwamnatin Afirka ta Kudu wacce ke kokarin kare ƴan ƙasar ta dake zanga-zangar nuna kyamar baki. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya jinjina wa Uganda dangane da kokarin da take na dakile yaduwar cutar Ebola. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida wannan talatar cewa duk da musayar har-haren da Iran da Isra'ila suka yi har yanzu akwai yiwuwar cimma yarjejeniyar tsawaita wuta tsakanin shi da Iran. Tun ziga cikakkun labaran. Wata mata guda daga cikin waɗanda aka yi nasarar cetowa a hannun mayakan Boko Haram ta bayyana yadda ta rasa 'ya'yanta uku sannan ake ci gaba da garkuwa da mijinta. A ranar uku ga watan Maris ɗin wannan shekarar mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da mutane sama da 400 a karamar hukumar Goza ta jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Garkuwar da mutane ita ce mafi muni da aka gani a tsawon shekaru. Ranar Lahadin da ta gabata dakarun Najeriya na rundunar Operation Haɗin Kai suka bayyana ceto mutanen su 360 da suka hada da mata da tsofaffi da kuma ƙananan yara a tsaunin Mandara inda Boko Haram ta yi garkuwa da su a cikin wani mawuyacin hali. Gwamnatin Najeriya ta bayyana matukar karɓuwarta kan yadda abinci mara inganci ke sanadin mutuwar 'yan ƙasar akalla 53,000 kowace shekara. Wasu kusan miliyon 50 kuma ke harbuwa da cutuka iri daban-daban. Ministan kiwon lafiyar kasar Dr. Isaac Salako ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin a birnin Abuja. Salako ya kuma bayyana matsalar karancin abinci a matsayin babban kalubalen da kasar ke fuskanta. To gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso ta soke gasar sarauniyar kyau da aka tsara yi don kare martaba al'adun kasar. A jiya Litinin ministan al'adun kasar ta sanar da matakin a wani yunkuri na sanya ido kan tsare-tsarenta ta yadda zai daidai da alƙiblar da kasar ta sa gaba. Da wannan matakin ba za a sake gudanar da duk wata gasa mai makamanciyar ta ba a kasar har sai abin da hali yayi. Kungiyar Tarayyar Turai ta sanar da wariye euro biliyon 5 don karfafawa da kuma sa ido kan cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da makwabtanta. Kwamishiyar Tarayyar Turai kan harkokin shinkai da kiyaye annoba Hajjal Habib ta bayyana tallafin a ziyarar da ta kai gabashin Congo ranar Lahadin da ta gabata don goyawa kokarin da ake na hana yaduwar cutar Ebola da ta sake barkewa baya. A Senegal, muhawara kan dawowar Usman Sonko a majalisar dokokin kasar a matsayinsa na zababbe ya ɗauki wani sabon salo bayan da 'yan majalisa na ɓangaren adawa suka garzaya kotun tsarin mulkin kasar domin kalubalantar dawowar tasa. A ƙorafin da suka shigar 'yan majalisar sun kalubalanci ayar doka mai lamba 54 da a ƙarƙashinta. Tsohon Firaministan Usman Sonko ya samu damar karɓe kujerarsa a majalisar dokokin Senegal. Rundunar sojin ruwan Mauritania ta ce ta yi nasarar ceto 'yan cirani sama da 1,000 da suka yi kurin tsallaka gabar ruwanta a cikin kwanaki 10. Kamfanin dillancin labarai FP ya rawaito cewa a 'yan tsakanin nan an samu karuwar kwararar bakin hauri a tekun Atlantic. Daraktan hukumar hana fasakori a gabar ruwan Mauritania Ahmad Mulai ya ce rundunar su na ci gaba da bayar da kulawa ta musamman ga mutane 194 daga cikin waɗanda aka ceto. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida a wannan talatar cewa duk da musayar har-haren da Iran da Isra'ila suka yi a ƙarshen mako, akwai yiwuwar ƙulla yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya a cikin kwanaki 2-3 masu zuwa. Haka ma Trump ya ci yarjejeniyar da yake son cimmawa da Iran za ta hada da batun nukiliya da kuma sake bude mashigar ruwan Hormuz, ko da yake har yanzu gwamnatin Tehran ko kuma rundunar juyin halin kasar ba su ce uffan dangane da wannan sabon ikirarin na Trump ba. Kafar yaɗa labaran gwamnatin Lebanon ta ce rundunar sojin Isra'ila ta kaddamar da wani mummunan farmakin soji kan garin Tir da ke kudancin kasar, inda ta kashe mutum 14 tare da jikkata wasu akalla 20. Majiyoyin gwamnati da na kungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon sun ce dakarun Isra'ila sun kai harin ne bayan fitar da sakon gargadi ga mazauna garin da su bar yankin a karon farko tun bayan faro yakin su da Hezbollah ranar 2 ga watan Maris din wannan shekara. Ayyukan ceto na waɗanda ke da sauran numfashi na cigaba da fuskantar cikas a lardin Sarangani na ƙasar Philippines bayan mummunar girgizar ƙasa ta afka masa a ƙarshen mako. Likitoci na ta faman kawo ɗauki ga ɗumbin waɗanda suka samu raunuka a rumfunan tafi da gidanka da aka karkafa. RFI. Tunzu kuma sai Jamhuriyar Niger inda farashin kayan abinci ya fara karuwa a kasuwannin kasar yayin da aka fara aikin gona a sassan kasar musamman abinci da mazauna karkara suka fi amfani irin su hatsi da dawa da masara. Wannan hauhawar farashin na zuwa ne bayan an shekara cikin arhar abincin lamarin da ya fara tada hankalin magidanta. Don haka jama'a ke fatan gwamnati ta fiddo abinci mai ragi da wuri don manoma su samu abincin da za su yi aikin noma cikin nutsuwa. Azumi Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoto.
2: Irin yadda ake aikin shika da batacin kayan gona a lokacin da farashin ya fara hauhawa inda hukumar bayyana farashin kayan gona Sima ta ce a makon ƙarshe na watan Mayu farashin hatsi da dawa sun ƙaru da kashi 3 zuwa 5 lamarin da Alhaji Inusa Sadi shugaban masu sayar da kayan gona a Damagaran ke cewa
3: rekwa abinci ya fara hawa kuma buƙatar abinci a daji ta ƙaru wajen manoma kasan an shekara ana arha to hatsi dai yanzu Santolo muna saida shi dan kasa jika 16 da rabi dan Najeriya jika 15 da rabi san kilo na hatsi muna saida shi jika 22 nan da kwana bai 40 ba bai wuce jika 15 ba yake nan yanzu kaga jika 7 ta karu
2: karuwar bukatar abincin dan gudanar da aikin gona da kuma tsadar mai ne suka haddasa tashin farashin abincin a cewar Musa Malam Amadu mai saida kayan abinci a unguwar Share Zamna ta Damagaram
4: misalin karamcin kayan da ya fara zuwa kuma kara farashi sai dan karu ba kamar da ba asosai ana nuna dora sai tunda sayan da ake ana tunanin abin da ya kwana biyu akan shekara biyu da ta wuce gaskiya bana alhamdulillah da sauki
2: akan ce sai da ruwan ciki ake jan rijiya ganin abincin ya fara tsada ya sa manoma irin Suleimana Dandaguda na ƙauyen Turmini suka sabro kasuwa
5: za a yi noma ne dole kuma noman ko heda abinci za a yi shi wallahi so in ba a yi saya ba abincin hallo noman kaga biya yi ba
6: ana wani lokaci a sa abinci mai rahusa a saida
5: ya wannan mun ji ana hudi kama a kasar Turmini ana saida amma kuma sai ka je kai ta billahi ba ka samu to gara ka zo da kudin ka saya da tsada kawai nan gura ya yi biyan bukata kawai in za ka saya buhu a saida ma kamar tiya 10 kawai hallo sai ka je ka dawo ka gari
2: kan yadda farashin ke karuwa duk mako yasa irin su Isa Haladu na karkarar Gafati ke kira ga gwamnati ta fiddo da abinci dan karya farashin sa
7: abinci yayi tsada ga noma yazo kuma waccan akai da Allah gwamnati ta diba da shinkafan nan da hatsin nan da masaran nan ta diba ta kare da darajar su ita ta hiddo nata wanda ta ajje ta sai da ma talaka dama ai lokacin damana ya kamata a ba talaka hatsin da zai ci yayi aiki
2: tun dai gwamnati ta hango matsalar ta fitar da abinci a cewar Captain Abdurabbo shugaban karamar kumar shiya ta biyu ta birnin da magaran da ke cewa akwai isasshen abinci
8: lalle kokari gwamnati ta yi shi sosai ana saida zaman kana da kudin ka kawo saida maka akwai hatsi akwai dawa akwai masara akwai shinkafa buhu na kimanin kilo 100 ake saida shi jika 13 shinkafa kilo 25 ake saida shi jika 9
9: ya akai hanzu bai kare ba ganin ku
8: to a gani na saboda mutane ba sa cikin yunwa yunwa nan da muka sani shekarun baya gaskiya ta bace yanzu kwana da abincin shi a je
2: sai dai a ce gwar nafi manomi na bulma garin dawa taki suka fuso koda ba shi ne ba abinci ba
10: mu gwamnati ta ba mu taki kawai mu amada ta ko ba a bada ba kyauta mu gwamnati mu kamu da bashi na taki kawai abinci isasshe za a samu mu kaji fatan mu da gwamnati a da arzami Allah ya kara mata tsahon kwanaki da
2: tsadar abinci dai babban tashin hankali ne ga magidanta musamman a karkara da ke da kufa ga aikin noma Azima Bashir Aminu Arafai Hausa
0: shirinmu na rayuwa ta
11: rayuwa ta
1: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Hausawa kan ce girki adan mace, yayin da masu salon magana ke cewa duk macen da ta mallaki magirka tabbas ta mallaki mai gida. To sai dai fa girkin baya kammaluwa sai da tallafin kayan haɗi. A sahun wannan kayan haɗin kuwa kayan miya ke kan gaba, wanda kuma a yanzu ake fama da ƙaranci da kuma tsadar su. A duk lokacin da damina ke gab da faduwa, akan ga yankewar kayan miya a yankuna da dama, lamarin da ke jefa mata a yanayi na kakanakai tare da laliban dabarun ci gaba da sanwa mai daɗi. To sai dai a yayin da wasu magidanta ke ƙarin kuɗin cefani da zarar an zo irin wannan gabar, wasu kan yi kememe tare da neman lallai sai an ci gaba da yi musu sanwa kamar yadda aka saba, lamarin da a lokuta da dama kan haddasa rikici tsakanin ma'aurata. Wannan shine maudu'in da shirin rayuwata na yau zai mayar da hankali a kai, inda muka tattauna da Lababatu Yahuza, wata uwar gida da matsalar ta shafa, sai kuma Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac, da ta bayar da shawarwarin dabarun girki a wannan lokaci na kamfar kayan miya. Amma kafin nan, ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada mana a kai.
11: Rayuwata.
2: A duk lokacin da damuna ke gab da faduwa, akan fuskanci karancin kayan miya wanda ke matsayin kan gaba a girki, lamarin da a wasu lokuta ke haddasa tashin-tashina a gidajen aure, ganin yadda maza kan so ci gaba da cin sanwa mai daɗi. Sai dai wasu mata sun shaida mana cewa a yanzu fa kayan miya ba sa taɓuwa.
12: Kayan miyan ma da zaka sarrafa yau kai girki ka ci mai daɗi, shi ma yana nema ya gagar dan talak. Sai dai ka hada da bushashshe, shi ma in ka samu bushashshen ma kamar ka ce samu haka za a baka. Kayan miya danye yayi tsada,
13: wallahi sun yi tsada sosai. Yanzu kin ga da kwando zaka same shi tumatir misali zaka same shi 10,000, 15,000, yanzu kin ga ya tafi wajen 30,000.
2: Abdullahi Malamu dan kasuwa ne dake tafiyar da hada-hadar kayan gwari, ya kuma bayyana cewa a nan gaba matsalar kayan miyan ka iya ta'azzara fiye da yadda ake gani a yanzu.
14: Faran ya rikon ya yanzu gan muke ma da nan din ya kare wannan tumatir namu na arewa kuma mu shiga na Ghana da na Kamaru.
2: Magidanta da dama kan kare yawan kudin cefane ga mata a irin wannan lokaci, yayin da wasu kan yi kimimi. Sai dai magidanci Bashir Haruna ya ce da ni ya ƙara kudin cefane ga iyalinsa.
15: Wallahi tallahi idan na gaya miki cefanin da ni ajiye zuwa yau ya kani naira 300,000, abin ya ninka mu.
2: A irin wannan yanayi dai akan fuskanci takun saka tsakanin ma'aurata, batun da ƙwararren masanin halayyar dan adam Dr. Idris Salisu Rugu ke cewa tun farko dama matsalar hauhawar farashi na taka muhimmiyar rawa wurin haddasa saɓani a aure.
16: Ya taba aure ta inda zaka ga mutane da yawa ka bada naira 500 kuma abinda 500 din da take iya siyan ma yanzu sai dai ka sa 1,000, kuma namiji shi bai kara ba, kuma ita mace duk sanda tace a kara sai zama fitina, sai zama trigger na frustration.
2: Masana yana ganin wajibi ne ma'aurata su kai zuciya nesa irin wannan yanayi dan kaucewa samun matsala.
11: RFI.
1: To madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Yanzu sai zan ta warta da Lababatu Yahuza, wata uwar gida da matsalar ta shafa.
17: Ka siyo attaruhu guda 5 guda 4 naira 100, tumatir guda 3 naira 100. To kin ga anan ma ai bayanin a ce ma kai jamiya ma ba ma zai taso ba. Sai dai kawai dai yau ka samu dan bushashshe tattasai ka hada da shi ka danyi da faduka. Kai wani lokacin ma fa sai dai ka samu dan barkono ka hada shi da albasa ka jajjaga sai ka wannan yi muku jalof.
18: Galibi maza ba su fiye karbar irin wannan sauyi haka kwatsam ba. Yaya kuke lallaba su wajen ganin san aminta da irin abincin da kuke iya yi a yanzu da busassun kayan miya?
17: To wannan kuma ai ya rage nasu. Mutum ai ba wai kayan miyan ne babu ba, tsada suka yi. Idan mutum ya ga baya so sai ya kara kudin kayan miya a je a siyo mai a yi masa dage-dagen shi ya sha.
18: A karan kanki kin taba fuskantar makamanciyar wannan matsala a irin yanayin nan?
17: Cikin satin nan na yi shinkafa da taliya da miya. Yana zuwa hadda ma dan kifi saboda ka faranta wa, amma yana zuwa da ya bude miyan saboda dole fa ba za ka hada kayan miyar zalla kayan miya danyi da kuma miyar da aka ce kin dan yi mis da bushashe a ida ma zaki ga ba hasken su daya ba ina bude ta sai cayin yaya na ga miyar ta dan yi wani baki baki sai cane to banda abunka wannan halin tsada kayan miyar da ake ciki ai dole sai an hada da bushashe amma kin san ni bana son bushashen kayan miya ko nace kai hakuri eh ni gwara an min jollof ko an min shinkafa da wake da mai da yaji nace mai to ba matsala kai hakuri ba za ka kara ba
18: wace shawara zaki ba wa mata dangane sirrin gumin dabaran girki a irin wannan lokaci
17: dole ne mu yi hakuri domin akwai lokacin da zaki ga kin takarkare kin yi girkin ki saboda kawai ki burin ki faranta wa miji rai amma shi sai ya zo ya kushe abun ya gabe masa ba saboda ya saba ya zo ya ci jamiya jajir da ita yanzu kwa jajir din nan ba za ta samu ba
11: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
11: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
11: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
1: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Ramatu Yusha'u uwar garin Festac wadda ta bayar da shawarwarin dabarun girki a irin wannan lokaci
20: akwai dabaru da ake wanda yaran yanzu ban yi tsammanin za su iya yi ba amma na san akwai waɗanda za su iya yi kin ga kamar yanzu mahaifiyata ita a wannan lokacin ma in tana son cin digiri a lokacin ake cin digiri jama'a a gidanta saboda kafin wannan lokacin ya zo za ta samu bushashen tattasar da tumatir da attarugu ta zo ta sa a wanke mata shi a kakkaɓe a cire da ƴaƴan cikin shi a shanya ya bushe sai ta je ta bar a nike mata shi ko a dake mata shi sai ta samu gongon ta ta dora ta cika ya bushe ras sai ta aje wani zubin ba za ta yi amfani da shi ba sai irin wannan cikin din ya zo sai ta dauko kayan miyan ta albasa kawai za ta nema
21: kin ga sai ta ga kamar kyauta abinta kuma girki
20: kamar kyauta aka bata idan ta sa manta ta yanka albasa ta da dan brown kadan ta ka kamiyan ta sa kuma nan da nan bikin 5 minutes ya soyi dama bushashe ne to ni ma na koyi irin shi kin ga yanzu duk tsada kamiyan nan da suke magana da wata da ta zuwa nace ni ba sama ana tsada kamiyan ba to za ka yi ta amfani da shi a hankali kuma ga auki
21: tunda ai a kaurare yake Hajiya kamar waɗanda suka makara ba su tanadi busar da su waɗannan kayan miya ba yanzu lokaci ya kure musu ga kuma kayan miya na tsada maza kuma ba su ƙara kuɗin cefa ne ba wace shawara zaki ba su
20: to shawara da zan ba su su yi amfani da abin da ya saukaka idan shambani da ɗan attarugu yake da ɗan sauki ko tumatir yana da tsada su yi amfani da shi inji dan zaka yi miyar kaɗi ko miyar abu nan ba sai ka sa tumatir ba wannan dage-dagen ne ma za ka ce za ka samu ɗan tumatir kan haka abin da suka ga ya ɗan sauki to su yi haƙuri dan Allah kowace ta yi haƙuri ta yi amfani da haka har lokaci kaɗan ne ba daga lokacin ya wuce shikenan kuma komai aka yi haƙuri za a tada nasara saboda yawan tashin hankali da gida su kansu masu gidan suna fama da kansu ga maganar yara kuɗin makaranta wane ne shi ma kanshi babban abu ne
1: tattaunawar Azima Bashir Aminu da Hajiya Ramatu Yusha'u uwar garin Festac da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya tambaya a gare ku masu saurare ya yanayin tsadar kayan miya yake a inda kuke wasu dabaru kuke bi don samun sauki wajen hada girki wani tallafi mazaje ke baiwa matansa a irin wannan lokaci sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya
0: kamar da lagada Zainab da wannan shirin
22: RFI
0: kuma ga shirinmu na gaba.

0: To a yau shirin namu na nishadi zai fara ne da labarin shahararren mawakin nan na Najeriya kuma marubucin waka wato Peter Okoye wanda aka fi sani da Mr. P ɗaya daga cikin fitattun tagwayen mawakan nan da ake kira P Square wanda ya mayar da hankali akan sukar da ake yi masa game da wata sabuwar wakar sa da ya fitar mawakin wanda aka ga yana rawa a cikin sabon faifan wakar tasa ya fuskanci tsokaci ta wasu mutane ta shafukan sada zumunta waɗanda suka ce ya kamata yayi ritaya yayin da suke cewa salon wakar ta Afrobeat dai ta matasa ce shi ko a nasa bangare da yake mayar da martani a game da wannan kira na waɗannan mutane Mr. P yayi wasu bayanai da ke nuni da zakakurancin sa bangaren taka rawa da yin wasanni da basirar da yake da ita wajen sarrafa kayayyakin kiɗa da kuma kwarewarsa a wannan bangare sannan ya koma shafin sa na sada zumunta inda yake cewa ko ba komai ya kamata a mutunta shi kana ya kuma yi ikirarin cewa yawancin masu sukar na takeici ne akan tarin magoya bayan Peace Square waɗanda har yanzu ba su yarda da rabuwa ta tafiyarsu ta tagwaitaka kamar yadda suka taso ba mawakin ya ci gaba da cewa kwanakin nan ya sanya hannu kan wata yarjejeniyar aiki ta shekaru 5 ta miliyoyin daloli da wani kamfanin rarraba kayayyaki na ƙasa da ƙasa inda ya jaddada cewa a wannan tafiyar tasu dai zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shahu fa sai yayi amma ka tsallaka Bollywood kuma masana'antar fina-finan India Daya daga cikin fitattun jaruman masana'antar cewa to Saif Ali Khan ya bayyana cewa ya dauki wasu darussa da ya samu daga abokin aikin sa wato Sharu Khan a wani film da suka fito tare wato Kalho Naho da yake zantawa da wata mujallar India wato Variety India Saif ya ba da darasi na farko da ya samu daga Sharu Khan din a game da fina-finan da suke yi da yake cewa Sharu Khan din ya taba tambayar sa cewa da wa kake la'akari a duk lokacin da zaka fara aikin film sai ya ce shi bai sani ba kamera ce kawai sai ya ce masa director shirin shine jagora sai kuma al'ummar da zasu kalli abin da kake yi sun fi kamerar tasiri domin dukkanin aikin wurin sa yake tafiya Saif din ya sha samun yabo kan irin kokarin sa a shekarun baya amma da aka tambaye shi ko zai so ya kasance director film sai jarumin yayi watsi da wannan tambaya bai ba da amsa ba to da wannan labarin nishadin ya zo karshe Umar Sani gare ka
1: na a gaida Nasiru Sani da wannan shirin nasa
2: RFI
1: yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu
3: sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da Hadiza Idris A Najeriya, lura da yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. Al'ummomi na ci gaba da shiga tattaunawar sulhu da 'yan bindiga ba tare da neman shawara ko sahalewar gwamnati ba. A jihohi kamar Katsina da Zamfara, jama'a sun kulla irin wannan yarjejeniyar da ke ba su damar yin noma da zuwa kasuwanni amma da amincewar 'yan bindigar. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
4: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakuri da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya. Babu shakka dole take sanyawa waɗansu mutanen suke zuwa wurin ainihin 'yan bindiga su je su nemi ainihin sasanci da su. Duba da irin yadda ainihin 'yan bindiga suke cin karansu ba babbaka duk da irin ikirarin da ainihin hukumomi ke yi na kawo ƙarshen lamarin. Za ka ga cewar wurare da dama 'yan bindiga sun kori waɗansu mutanen daga garuruwansu, sannan wasu wuraren kuma sun kwace duk wata kaddara tasu sun mai da su mabarata sun mai da su bayi. To don haka shi ya sa mutanen suke zaɓar ma kansu. Gara su je su yi sasancin da su su zauna ƙarƙashin su domin su samu wanzuwar zaman lafiya wanda kuma ba komai ya kawo haka ba face ainihin sakaci ne na gwamnati tunda ba za mu ce gwamnati ta gaza ba domin gwamnati ikon Allah ce babu abin da ya fi ƙarfinta fatan mu dai Allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya waɗannan mutane masu wannan aika-aika idan masu shirewa ne Allah ya shirye su idan ba ma shirewa ba ne Allah ka yi mana maganinsu sashen Radio France International na gode ku tashi lafiya
2: Sashen Hausa Radio France International mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Gaciya a garin Katari. Alal hakika duba da yanayi na